0: Mamedi ke motsotso fela ka morao hora ya bobedi ke o leseng ka nnete o re sente bale le nna mamedi re le boa jwalo maikutlo a hao ka nnete ditabeng tsena tseo re di tshohlileng tseo re buileng ka tsona mme ka nnete mamedi re kena jwalo ho mogahlelong wa boraro wa lenaneo la rona la re leta thojane re tlile jwalo horeng yane ya leshome le metso mmedi ra fihla jwalo horeng ya pele ra tloha horeng ya pele ra fihla mona horeng ya bobedi mme ka nnete re kena jwalo mogahlelong wane o re reng ka nnete mamedi re batle pina yane eo reng ka nnete ke e batlwang ke wena a e letwe
1: ka lerato ka makgetha se ka ukwa sele ke tsitsitse kante re jabana sa kgomo
0: o jalo
1: hey minister spoke so hlale o hale ka mehla he
0: ee haholo
1: aya ke mo rata mane ma re ntlo mo ya mopi wa rona
0: ke mo ya mopi wa rona
1: eke
0: ai ka nnete re mo bukwe hore na o
1: ke buen sa ma ya bo ko mo kwa ntla re ya are hey ai o lo tile
0: wa loka mamedi ai ka nnete ya pele e se le teng re fe tsa ha o re uko rona ka nnete wena o tla di batla hore di tsamae ka tsela e jwang o tla batla hore na di tsamae ka tsela e jwang metsotso ya rona e meraro ka morao ho hora ya bobedi ka morao hora ya bobedi mamedi pina efe kapa efe eo ka e batlang mamedi re tla e tshwahla mona ha e le e nepahetseng re tla e tshwasa ka nnete re shebe go uko rona re o fa yona ka tsela e jwang ha e le teng wena mamedi ha e le teng goba ka nnete ha o sheba tse ding tsona mohlomong ke a kgola sethaleng sa moo re fumanang dipina hona teng di na le go se fumanehe ebe ka nnete ga ba di beya ditabeng tsena tsa moo e leng go kanete ke marangrang marangrang ke ona a nang le go baka ditaba ha e letwe ha e letwe
1: pesana ena le mathata ka lerato le ka makgethe ntate ntate le maletsa thojane
0: e ya nkgono
1: ai hei e na le mathata e na le thebana
0: o tsatsing le
1: thebana sa kgomo ntate wa ka
0: tsatsing le e bonala e na le mathata
1: eya ke ilatlhankgala ka bona e patile dijapotapo e patileng kore ke a bona nkgono o thititse osele le ao le jalo ga se motaba e leng

0: se ka ba seanemaelana ga seo dibakeng tse dingwe o ntshwarele ga ke ukisise go tla kenang tate China mme ke apeya ka lenyetla lenkgono empa o beile setsoo mathata a teng a ko nketsetseng tate lezima matshela a re basotho kopanang le be moya o mong e tla kere sealemaelana ga seo baka
1: o ka e tsala ebe ga seyo teng
0: ehile bothata boteng moye mona bo fumana gore sealemaelana ga seo ka nako nngwe se tla nyamela le mo o sa naganang gaufi mone ke a leboang tate ga ke suthe ke no suthela ba bangwe le bangata maila boroko
1: go jalo ke a leboa
0: tanki ntate wa ka go ntshwarele ga ke sita o kwala nako e tlile e le fifi fela ya mmakatla petana ena ela
1: e tla loka goseng u ba tla e sheba
0: motshepana
1: leboa
0: tanki ngwaneto
2: ya tsona ga ne le re na le go penya um moo re sa lokelang go penya teng um re na le go penya moo re sa lokelang go penya ebe ka nnete e se re bakela mathata taba eno ke yone e qetelang e baka mathata jale ebe re qetelela re se um re sa tsebena re gutlwa jang kapa nto boebe fela ka nnete e ka nna ba o theotse um ntho ane re e bitsang lighte ka nnete um kapa ganya ya founu um ka phoso o theotse ganya ya founu ka phoso jale mathata a sa le gona mono mathata a tla ba sa le gona mono mamedi se re na le tse pedi um ke rereng ke mothamo wa tse ka bang tlhano ka go fela bonyane e tle ga re tswela pele ka tsona ga tswela pele ka tsona e tle ga re gutla renke mothamo wa tse ding gape jale re tle re tshwarere di tla re fitlhisa gorenyane ya boraro motlhomong gore di tle di re fitlhise jalo goreng ya boraro tle di re fitlhise jalo goreng ya boraro wena mmamedi wa seama sa lesoto ya mamedi ke shebile mo nana tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di etsagala lefatsheng ke re re nne go fe ka nnete tse ntseng di etsagala moporesidente wa naga yane ya america o tla gopola ka nnete gore e ka re dikamano tsa ga e le moporesidente wa naga yane ya ukraine e ka re ga di sa le monate ka nnete gobane jale moporesidente wa naga eno ya ukraine e ka re o sa gotletse jalo ka gara naga yane ya russia ka nnete gore a lokise ditaba jale e tlile hei ke ntwa e mpe gagolo ka nnete ke yone ntseng e etsa gore ka nnete tse dingwe ke ya tse dintse ntseng di etsa ka nnete ebe maemo a ditaba tsena tsa mafura go rona tlase mona a ntse a re tswela taolong jenana a ntse a re tswela taolong mme ka nnete o le motho wa ipotsa gorena ka nnete ditaba tsa moporesidente wa naga ya america di bobebe fela ntwa e motlotse a ka moelo ga ntwa e ntlotse jalo o eme ka nnete o sito wa moelo ga ke fa bana taolo gobane jale ntwa e ntlotse ntwa ga e tlotse ka nnete ya moela gore e o tlotse wena mmamedi wa seama sa lesotho mamedi e tsa kgetho ya gago ya dipina ka nnete tseo o ka batlang go bapalele tsona ehlile ke dumelana le nkgono sealemoya e ka nna ba ka nnete e tlile se gauile dibakeng tse ngata o se ipotsa gorena ebe ke ka taba ya motlhomong lefafatsanenyana le na le qetang go otla lefafatsanenyana le na le ntseng le tshwela-tshwela ka ntle kapa ebe ke ditaba tsa mofuta ofeng kapa ebe ke ditaba tsa mofuta ofeng ka nnete ebe bane ba ikarabelelang na ebe ba se ba tlhokometse ditaba tseno tse jalo gagolo mamedi ka nnete e tlile taba ena ya sealemoya yona e lokela e elwe ka tlhokolosi gagolo gobane jale rona re tlabe re tshepetse bathong ba ba ngata gagolo ka nnete lesotho lena ka go fela le tshepidi go rona gore re tle re nne re ba amele ditaba tse ntseng di itsagala ka ntle le ka gare go naga kwano ka nnete ba tshepetse go rona gore re nne re ba fe tsotlhe tse itsagalang ka ntle le ka gare go naga mamedi re re tswele pele ka tsena tse teng re tla gutlwa ga di fela re tle re nke tseno tseo o tla tla ka tsona gape.

di sa se chaba kinse ke go huluna mmela huluna ke go pa bophelo na ke pele ngwana a matsela ke motho wa moya ke la ka tsa tlhophe letshele le bepapo go bana ba basotho basotho kopanang yona le be moya o

0: Hamedi metsotso ya rona e le shumele ena le metso e tsheletseng ka morao ho hora ya bobedi. Mamedi, mokgahlelo wa dipina tse pedi tseo re neng re o nkile ka nnete di ne di fella mono. Ntate le tseba matshela le Basotho ba dihoba ba re Basotho kopanang. Mme pele mono e ne e le Minister Spokes. Ka nnete ne le Minister Spokes, mme ka nnete metsotso ya rona e le shumele ena le metso e tsheletseng ka morao ho hora ena ya bobedi. Mamedi hlaha o batle tse ding tse batlwang ke wena ka nnete. Ke nako ya hao, menyetla ke wa hao hore ka nnete ebe wena a etsang qeto ya hore na o batla ditaba tsa hao di tsamaye ka tsela e jwang. O batla ka nnete pina tse batlwang ke wena ebe di feng. Ke nako ya hao wena mamedi ka nnete, hobane nna tsa ka dikatlala di ka tloha mona ho fihlela hosane. Di ntse di lla fela ka nnete. Monyetla ha e ke ebe wa hao ka nnete o ke o letse tse batlwang ke wena. E ke o batle tseno tse batlwang ke wena ka nnete. Re utlwe hore na wena kgetho ya hao e ka tsela e jwang. Wena mamedi, re utlwe ka nnete hore na kgetho ya hao e ka ba ka tsela e jwang. A letwe. Kaofela jwalo kgotso ntate. Eya ntate,
1: ke kopa Keketso Mathula, Modimo wa ka o nkgauhele.
0: Keketso Mathula mara o nkgauhele.
1: Modimo wa ka o nkgauhele.
0: Oho, aa kore ge e bone na re tla e thola ntate wa ka.
1: Lebitso la ka ke ntate Mpoloke, kgotsong ya gao Morena ka Lesobeng.
0: Oho, ke a leboha ntate.
1: Ai ntate.
0: Mamedi, metsotso ya rona e leshomele e nang le metso e tsheletseng ebile e leshomele metso e robedi ka nnete ka morao ho hora ena ya bobedi. Ho gorona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang wena mamedi wa seama sa Lesotho. Mamedi, batla pina tseno tse o reng ka nnete o batla re o bapalle tsona kwano. Bua pina tse o reng ka nnete gore o bapalle tsona re tle re utlwe rona re tla di thola ka tsela e jwang. Wena mamedi, ke shebile mona tsena tsa Keketso Mathula ke tsena ke bona di hlaha di le ngata, empa di hlaha di sena mabitso, jwale di tla nqaka. A e letwe.
2: Ka Lerato le ka Makgethe.
0: Kaofela.
2: Setshabana sa kgomo.
0: Ho jwalo nkgono.
2: O phela hantle ngwaneso.
0: Ka mohau nkgono, e ka ba wena o ntse o ya jwang?
2: Ke ona fela mohau o re.

0: kopela dula le nna morena ya Winnie Mashaba ke nkgone go tswa ke legela pholofo.
1: Ke a leboa nkgono.
0: Ke a leboa ntate.
1: Ke a leboa.
2: Metsotso ya rona e 20 a nang le metsotso ebile ya 20 fela ka nnete ka morago gora ena ya bobedi. Mamedi dipina ke tsa gago. Dipina ke tsa gago mamedi ka nnete kgetlong lena o inwe menwana ka nnete o imone menwana.
1: A e letwe.
3: Ka rata le ka magete.
1: Ka o fela.
3: Tshabana sa gong.
1: O jalo ntate.
3: Letsela ko anye ntate.
1: Ka mogau ntate wa kae ka ba wena o ntse o phela hantle.
3: Hantle ntate.
1: Ke a leboa.
3: A o dumedisang ke ntate e binya la morena sesela se setšha lapa lesotso gatebo ke a o file mondia.
1: Ntate.
3: Ntate wa ka. Ke kopa pina ke ena yena jale ke lebala motshenyananyana ya dinana ke ma ke tsamayele yena Jesu ke tsamayele yena why utlwa o fitlhelela mo
1: ke a e utlwa ntate waka
3: ke a e kopa ntate
1: ke a leboa ntate waka
3: tanki ntate
1: ntate ke Minister Spokes ka nnete ore ke Minister Spokes ke sa re ke pinyane e reng re thiba ka Jesu fela kapa a e letwe ka o fela o jalo ntate a e ntate waka ka mohawi ka ba wena o ntse o ikela
4: ee
1: ya ntate.
4: Ke kopa pina ya ntate mona wa matiki o thekeng ntate le tsema mona magareng ke atla ke ntse ke ikela ke ikokotlela ka legela sepe.
1: Ke letsema mang? Matshela?
4: O thetsa ke ingwetse fela letsema, ya ngwala tsema mang.
1: Oo, ke letsema fela.
4: Ee, ingwetse letsema, ke letsema fela jale mona magareng ke atla ke ntse ke ikela ke ikokotlela ka legela sepe.
1: Ntate re ke tle re bone.
4: Ke a leboa ke ntate gala madi ao sele ntate wa.
1: Ke a leboa. Ke atla ke ikokotlela. Ke atla ke ikokotlela wena mamedi. Re tle re utlwa rona e reng re utlwa rona. Ke feng wena mamedi re tla e thola le yona ka nnete gore re tle re bone na e qetella e hlaha ka tsela e jwang e jwang. Mamedi di nne e le nngwe ya go qetela mohlomong re tle re tswele pele tle re ka mora mona re gutle re se re qetela mokgatlhelo eno e leng gore ka nnete e tlabe e saletse mekgatlhelo eno e tlabe e saletse wena mamedi o bua seemo sa Lesotho. Ha e letwe. Ka o fela.
5: Tshabana sa
1: go. O jalo ntate.
5: Thopetse gao. Mane mo ba re mo kompoti.
1: Thopetse ga mo ba re mo kompoti.
5: Mm, wa tlo tsa go tla.
1: Ke a leboa ntate wa ka ke ntate ma.
5: Ba le ka ba le ka ba le ka ba.
1: Ke a leboa ntate. A emma medi. Ra di le tsena ka nnete. Re tle re di otle re tlo nka jalo keketso mathula mona empa e le gore ka nnete ena re tla bona gona e tla tle e fitlhe e tlhaise yone eno e neng e tlile e batlue yone eno e neng e tlile e batlue wena mmamedi re tle re utlwa rona e ka tsela e jwang re keng ke emong ke enwa ka nnete a tle a re fe e nngwe.
3: A
1: e letwe.
3: Kala ga dole ka magarete.
1: Ka o fela.
3: Ge tshabana sa kgomo.
1: O jalo ntate.
3: O ntse o phela hantle ntate wa ka.
1: Ka mohau ntate.

0: Hai, ehle ya sokodisa ke bone.
1: Eh.
0: Ya sokodisa. Ha re batla William Muthethwa re tloa ho nna sata.
1: Oh, William Muthethwa.
0: Eh.
1: Ha no ntsa phela.
0: William.
1: Eh.
0: Eh. Ba psikena a seng a re file itse re bua ka ntate Masemene mona. Ya ba tshake re bua ka batho ba bonang a re buitse batho ba sa boneng ya ba ba psi yena ha re ya ba ha re hopule le hore o la nna bina hona le batho ba nkutlisa botloko ye ya o sa re sile ka netana le mashome a robedi a nang le metso e megago ya dilemo a hlaile 1943 ke bueng a ke tsama ya go
1: e ho jwalo. Ai ke ya e bona
0: e ya ha ita ba yona ke ukwa e tumme ya holo empa ile nna tla le di festivaleng ha kana kana ka gana ha ka mo
1: a tshwa tsa nna ke nana le be ke le 15 ke le ka bua ka yona holo nna o tsebe bile ke le ka bala le hlonono la go ka nete le di photo ke na le tsona le yena
0: a ke wena ke go nontse bua ke le siyo
1: e ha ke bua le hle mafelo nyana a be ke tse pedino le siyo.
0: Ke ne ke ratse taba tsena kutlwa ka dirata batho ba bonang a dirate ba sa
1: boneng.
0: Kane ke re di na le eme
1: yena ka nete ke bile le monyetla wa hae o mongata haholo.
0: Ke mme ke apa ka lenyetla ke se bueng sa maile goko
1: hae letwe. Hae letwe.
2: Kana ga tole ka magedi.
1: Ka o fela.
2: Ka jaola ba go.
1: Bua lo ntadi.
2: E la ndikile le tsaha ma dia o. Ya tinye ne ne ye ba tsia a wa le tsa yona e la ntadi.
1: E go ke ke tsuma.
2: Ga di le tsiba ga pa tsi di ya mana a wa le tsa yona.
1: O e jwale di tlabe di tsona ke tsena tse tlabe di sena mabitso. Jwale ha o tsebe hantle gona e feng ke fe. E
2: yo a ke e la bana mo e ya yo mo ntadi. Ntate e le tsema eo ore fela ke atla ke ntse ke itlhela ke ikokotela ka gare ka la tseto mpa ga ena taba a re tswelele ke okampaletsa eo te kengwelela mmangwane le ntlokisa bo le ntlokisa boko a kena tsa na ebitswa ke mang
1: lengwelela mmangwane
2: ee le ntlokisa boko
1: o
2: ke koriana le yona teng.
1: Okay ana ke mang ke mokotso.
2: Ee, ya ke ona bu.
1: Oh.
2: Dikile ntate ga le madi a o tsene wa mkwena mangwala a mo tsweng ke mola gothe. A o lukile ntate.
1: Ke a le bua ntate.
2: Ka nne.
1: Mamedi, re ke tsona tsena tse pedi fela ka nnete. E tlebe ka moga mona di tlabe di lekane. Ka nnete re tle re ya mogahlelong o mongwe. Go go fetjwa le o ile Muthethwa, re tle re tswele pele ka ena ka moga mona.

Mamedi metsotso ya rona e tsheletse ka morao ho hora ena ya boraro. Mamedi a e ka nnete mokgahlelo ono wa unong o batluwe dipina ka nnete ne le mona mo fellwang e re lengwele la mmangwane le hlokisa boroko. Mme mamedi mo re yang teng ke hore nyane ya bohlano re qala jwalo mokgahlelo wane wa rona ka nnete o re leta Thojane. Re leta Thojane jwalo wena mamedi wa sema sa Lesotho ka nnete re leba jwalo. Hore nyane ya bone mme ka nnete re qala jwalo ditaba tsena tsa rona re tlo di otla ka tsela e tjena.

0: Mamedi metso tsa rona e le 15 le metso e mihlano re a re lebile jwalo ka paka morao ho hora ena ya boraro mamedi wa sema sa Lesotho mamedi ke nako ya gore ka nnete re lete thojane jwalo go gorna ditaba tsa rona di ka tsela jwang manaka jwale se di fule a di lebisa manaka hai ya ra re fitla jwalo horenyane ya bone re tlabe sentse re tshintsha ka nnete mekgwa ya rona ya dipina fela gore re letse ka nnete ka tsela e fapaneng re nne re letse mmino ka tsela e fapaneng ka nnete mamedi re tle re utlwe rona ditaba tsa rona re tla fitlha jalo horenyane ya bohlano ge ntse re itsa ka tsela e jwang
1: ke sa ye ke tlo ra bua ka bahutsetsa ka seteng gona.

0: ha ke re bana ba ba kopitsa ho tswa ho batho ba bua ka ba bang
1: e a teng ho jwalo teng ho jwalo ba ga mametsentse ba go gona eh re ne mamedi o khauile ka nnete ke mono taba tsa ha di sa le ka tsela eo a neng a rerile e ka nna ba e sa le a tshware e ka nna modia e ka nna ba e se modile taba mamedi metsotso ya rona e 30 ka morao ho hora ya boraro e 30 ga re lebile jwalo horeng ya bone.

0: bue sa maila boko a bona ile a ya mkotela ke a so tshulutsho
1: ee
0: mme ke putla ka mkotla o metsi matsatsina wa wala sa ma mkotela fela je ya kore tsani na ha ha ke tsifa mm ai kwa ga ga e khathetsa ya ntabanya ba
1: oh a e sentse
0: re mpa hebonyana re letile fela mona bona
1: iya re fihlile ka nnete e ha se ka mohlala ba rona
0: tshela o ka mmuya ka mmino ya kwana as ka nnete ha re salla haholo
1: e ba bang ba ile ba le ba ga ngwane fela tshe ha ke re lwana ba re o no fihla mohlomong
0: Aza o tabadinate.
1: Ayo wa opo o fihlile o so se hlwella o so bile o ntse o botsa ho ile.
0: O tabadinate. Ai empa bonyane ke fihlile hantle ka dinako. Bonyane wa bona metsotso e le leshome le metso e mmedi ka morao ga ya pele.
1: Ee, ke re wena taba tsa hao di hlakile ka nnete.
0: Kore.
1: Ee, o re ditaba kgafetsa.
0: Hey!
1: Jwale ke mona o phoqwa ke petsana tsa hao mo.
0: Au, petsana tsena di haellwa ke furu tsena. He, furu ena wa batla ntho e nngwe le nngwe eno yona tje.
1: Ee, ntho e nngwe.
0: Jwale, au, furu e tla re. Hai.
1: Ah, empa he, ho tla itukela.
0: Na chika nete re sebeditse ya tseba ge letse
1: ha ka nete re le tile re le tile
0: ha lona re nyetse ditse mo fere fere thojani na e
1: ho so so kae
0: ho so so kae itse ho ga bona e ka ba o tla mona fela o subala metsotso
1: e ya ho ga bona e utli mona ka nete se re shebela ha e ka nqini
0: wa bona
1: mm
0: e uye sentse le yena sentse re ya ha ba wa bona
1: e ya re fihlile
0: Ey, yabo.
1: Re botsi.
0: Ke ntse ke le mme ke a pea ka lenyeta. Ha ke wa bana re le tile lwe.
1: Ee,
0: wa le ha re ntse re le tile wena tjena. O kwa yena tala he.
1: Oh, ke di kela na tala kwa.
0: Eh, o kwa yena tala.
1: Oh, ke tsume ke tla khutla le yona.
0: Ke.
1: Ai ho
0: jwa. Ke jwe sa ba ile bo.
1: Ai ka nnete ho jwa lo.
0: Ha re le bohwe.
1: Ai le twe.
2: Ka la rato le ka magae.
1: Ka o fela.
2: Ke tsara na sa go wetse re le ana tsala. Ntle itse ke le tepe le he.
1: E
2: ke le tlo ya Natala le ga ke le tlela me ke pe a ka le nyeta ke nna ga tla dira ga le tsena tlo le u go go vetsi le me se ile tsawa me nna ke tsama ke a tshere ke le me ke go tso ka mehla go khono khale ke lela le tate jana go le tatai go le phelo ke sentle go o khono ka lo sema khulu nga matala o khono sibiwa sa bo phelo le khono ka sofane me ke khosha ke la pa go ntshetsile ka dilomo ne tsheponya ka khono tsheponya ka ke tshepile mogena le khono phulo ya gona ke mo haule tlhelo o khono tisa ka na tlhelo le ne tshola nepo bana bo se ka ofela ba re tla go khone go tswa ke le gela phologo a tsamang le na tla helo kwa
1: a ka nete go lo gwala hona teng
2: ke a lebuwa
1: ke a lebuwa khono ha ile twe
2: ke a ratu le ka magete
1: mamedi metsotso rona e mashume a mabedi re re lebile jwa lo hora yane ya bone ke tsoma Natala monana re ke re pele

0: Mamedi metsotso ya rona e tsheletse pere re fihla jwalo horeng ya bone pere re fihla jwalo horeng ya bone e ne e le sanne re a re ema re bue pele o mono ka nnete re ne re le kamane ka Natala ke ditshepe LR mamedi e ka nnete metsotso e mehlano fela pere re fihla jwalo horeng ena ya bone pele re fihla horeng ya bone mamedi re tlile jwalo horeng yane ya leshome le metso e mmedi mo re ileng ra ba ra fihla horeng ya pele ra tloha horeng ya pele ka nnete ka sehlooho sa rona ra fihla jwalo horeng ya bobedi. Horeng ya bobedi ya ba ka nnete ke mane moo ikgethelang pina e batlwang ke wena ra tloha horeng ya bobedi ra fihla jwalo horeng ya boraro, mme ka nnete ke mona re fihla jwalo horeng ya bone. Mamedi re tlabe re setse ka hora fela re fihla mokgahlelong wa ho qetela moo re tlabe re le ba jwalo ka nnete horeng ya bohlano moo nna le wena re tlang ho arohana hona teng. Nna le wena re tla arohana horeng yane ya bohlano ka nnete re tlabe re tsho rere re sebeditse letsatsing lena la kajeno wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete e tle ske e yaka ka nnete re llela se e leng hore ha re tsebe hore na ka nnete ke difeng, hobane teng re lokela re lebue le dinthong tsohle re lokela re lebue le dinthong tsohle ka nnete hore re fihlile moo re fihlileng teng re fihlile mona moo re fihlileng teng. Re ko fe jwalo phoka ya borwa a re Kaine.
1: Katata!

Ke tla go bela ka go tlanje ke go kwa ye puone me khalalwe. Bana

0: Mamedi metsotso ya rona e mene ka morao ho hora ya bone ka nnete sejana setle sa senye ya re se shebile mamedi a ka nnete hora ha e se fitile ene ya bone mo re yang teng ke hore nyane ya bohlano mme ka nnete re lokela ga tswele pele ka tsela e tsena re ditaba tsa rona di tle di nepale re tle re lo fihla jwalo horeng ya bohlano mamedi metsotso ha e le leshome le metso e mehlano pele re fihla jwalo horeng yane ya bohlano e tla be le mane mo re tla be re nka ba le fielo ha e letwe
1: hala ga dol ka magate
0: ka o fela
1: ke tsawana sa go
0: ho jwa lo ntate
1: o botsanje mo hurwa ga
0: ha e ka nnete mo kana go ba ba letse ntate ka bo wena o phela jwang
1: ke tete
0: ntate
1: le tete mo dwa o thenga ntate temane mo
0: taimane ntate wa
1: ya koko go moka e fumana fela
0: ha ntate wa ka e tla ba ding
1: o ya hlela di tsana mo na ka tau tsama go na metsi
0: ntate
1: ha ke swa e batla go e
0: ke a le bua ntate mamedi me metsotso ha ile le shumele metso e mihlano ka nnete pele re fihla jwalo horenyane ya bohlano ke mane mo re tla be re fiela mo ruti ka nnete gore re tle go korona ebe o tla bo go etsahala ka tsela e jwang ebe ka nnete morutu tla kena re tlabe re tsho re re re sebeditse metsotso ya rona e tsheletse gona tjena ka morago go hora ena ya bone e tsheletse ka nnete ka morago hora ena ya bone wena mamedi wa seama sa Lesotho re tle go korona ditaba tsa rona di etsahala ka tsela e jwang.

ke fa mole o re tora e wela emetseng ya badumedi mamele metsotso rona e mashome a mabedi a nang le metso e mmedi ka morao ho hora ya bone mo re yang teng ke hore nyane ya bohlano wena mamedi wa seema sa Lesotho ka nnete mme ka nnete metsotso e re reng se re setse ka yona ka nnete ke ka ba mashome a mane fela pele re fihla jwalo hore nyane ya bohlano mme mamedi ka nnete leeto la rona ka tabe ga itshwara ga hore nyane ya bohlano le tlabe le fella mono re tswa ka tsela e tsena wena mamedi re tle re tsebe ho bona hore na ditaba tsa rona di etsahala ka tsela e jwang.

0: ae letwe
1: nka le gatsa le ga magete
0: ka o fela
1: ke tla ba re fa go mo tsa botsa tsang ha ga ngwane ha u go sna mo tsanta bua ntsa ga o le tsa mino fe ya re re le re sa le ba a u go re ya ke ga go ana na o tsara pitsa ntsa ha ke ho bu o
0: o
1: le tsa mino fe e ya re bunyane a go thala u go ha o ntona le batho
0: a u go ba dwesa le ba tsitsitse
1: Hey,
0: hi, na, I'm not sure. Hi, na, I'm not sure.
1: I'm not sure. A ke fona ni sa tsena he o go re ka belo di go mo wa re ke mo itse ma piano a lo di mo
0: o rwa lo ka belo tiro
1: a re ke mo itse
0: a ka nnete o tla ba ding
1: a bona he ya se ga bitse ke nne ya ta ka le nyeta ke bua sa ba ja bo go se
0: a ka nnete i

0: Lele.
1: Ha ke sa tshaka le haholo metleng ena. Ai, ka bona, ha o go ya metleng e pele kwana, ba re nako ba bohadi kae.
0: O thola batho ba seng ba na le tsa bona.
1: Ee, ke thola batho ba seng ba na le tsa bona, o ya le wa utlwa. Ase, ko jetsitse mona, mo sa batlong ko ba bohadi.
0: Mo o senang taba tse ngata.
1: Ee.
0: Aa, ka nnete, re tsitsitse. Nnatse, re e letile, ke ona o tlile tue he ha o le tjeng.
1: Batho ba bang tu, tlhathelele ke sa tsebe.
0: Ee, hai, ho monate ka mane ka lekwantlana.
1: Ai, ho monate ka lekwantlana, ka kwana, ka ipotsa na mokgopa ditshomo o kae. Batho.
0: Ke utlwa ke ipotsa hore na ebe mathata a ka bothaothe ka mane ke ya bakwang keng.
1: Kana.
0: Batho ba qadileng ba ne ba le hantle ka le, ba fedileng ba le hantle ka le selemo se
1: fetileng.
0: Empa he dilemo di a loyana.
1: Ee, ya bone, go tla reng.
0: Ee, tsona di a loyana ka nnete.
1: Le dikwenane ntse le dikwenane tate, ke re hwale ono ke ha re se bone mathata. Dikwenarite, ha re se bone mathata, se bina o le monate. Di gotsetswa, dikwenane di bapalang tate, ho no letswa phala, phala e ne letswa le ke ngwana. Kotsi, hai.
0: Jwale hao ha re sana ntho eno.
1: Ha o a tsefa. Ha o ya wa tsani tsa kae. Ei. Ke bua sa mali ya boko.
0: Ai, u jalo.
1: Ai, ta ikemela la mazwae zwae na u.
0: Ee, atsi.
1: Ba tswa o tswa o se ba tsika. Ba tsika psi.
0: Oh.
1: Ke tswa o se. Kama cheke bu. Tse wa o se ka o go ba ba jo ba ma zwale se ke ba pa khwere la wa sie
0: ai wa luka
1: o dile
0: ai letwe
2: ka la ga tlo ka magata
0: ka o fela
2: ha sa bona sa go
0: nda di
2: aa ke te ke teng hape
0: ee
2: le o tla e tshela mona ha o tloa ha di fela fela gono ke kgotsa tlela pholo sa go nta le pele gae mo
0: oo
2: ee abio ko kulo tsoba o leta thojana bana o tla ka e leta fela ga nta ntshia ha so itse ka e tseba hantle
0: ee o lahlela
2: ee ha so ka e leta le nna ha so itse hantle
0: o ha ntsa o sia
2: Ese
0: wo mo silo wena.
2: Ah. O tla se bua nge mangwa.
0: Oh.
2: Tera hape ha o tlo tsama.
0: E.
2: Yo, fo fane e ba ke tse swagwana ke nne.
0: He, e a ile ene ba ke le swagwala. E hle ka nna ba kwena. Jwale ke mona se le fitlha le ema le ka go dija ba di tlile ntho e kaga leaki ena ya gona e boima le monse
2: tlaloka mogolo wa
0: o tlaloka
2: kanki ntate phela he ga o tloa mono o bitsang kgono
0: ntate
2: mogale wa rioile
0: ee
2: kanki
0: mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e robong pele re fitlha jalo horenyane ya bohlano pele re fitlha horeng ya bohlano ka nnete mme e se ile nako ya rona wena mamedi ile ka nnete mme ka nnete re tswele mona re tle go ikwa rona ditaba tsa rona di tla ba ka tsele jwang ka mo.

0: Mamedi metsotso ya rona e mehlano mega net re kena jwalo metsotso e le shumelena le metso e mehlano pele re fihle jwalo ho reng ya bohlano mega net re kena jwalo mo re batlang a totla a fiela moruti ka nete ho re ditaba tsa rona e tle e be di nepaetse ka nete re fiele moruti ho re ditaba tsa rona e tle e be ka nete di nepaetse
1: ha e letwe
2: ka lerato le ka makgetho
1: ka ofela
2: Kachana sa khou.
1: Ho jwalo mme.
2: A tsikopa ho fiela ho lokolla ngwane
1: se se. Ho jwalo mme wa ka.

0: a lebogo
1: a nete mogena o ba ba letse go fihlela mo
0: ga o be jwalo
1: ke bala lengwalo la moapostola paulosi go ba goma kgaolo ke ya lesome le metse mmedi temana ke ya pele le ya bobedi bana beso ka ke le gapela ka mogau wa modimoge le beele mmele ya lona e be setlhabelo se phelang mme sehalalela se kgatlhisa modimo ke yona tshebeletso e le tshwanelang gape le seke la ipapisa le lefatshe lena le mpe le fetwe ka ntšhafalo ya kelello ya lona le tlelelle moye go ratwang ke modimo gore na ke bofeng go molemo go modimo go kgatlhang go modimo go phetheile go modimo wa rona molaetsa o go fumanang ka jeno o go kgothaletsa go inegela modimo ka boikokobetso le ka botshepegi ge ntse re phetha tshebeletso eo a e reretseng gona lefatsheng lena e le wetsa tsotlhe tse lokileng go ya ka moo re pholositsweng ka madi a moga wa modimo Jesu Kriste bana beso ga re phetheng tshebeletso e lokela modimo lefatsheng lena ge ntse re utlwisisa go lefatsheng lena ga ya feta ga e ke le godimo ga ke ntse tsena ke sieletse moruti samaka kgotso ngwane setlhemogela o babaletse o sireleditse
0: ke ya lebowang kgono le wena
1: sireletse le wa fitlha diagelong tsa gago lebobolale le o tla tsamaya ka lona moya o galalelang o tlo le kwaele o boele o gutle o tlo ba le gona maletatho jane
0: ke ya lebowang kgono le wena e bale letsatsi le monate ka nnete
1: morena ga a tlhononofatse ke nkgolo kgotso ke legela phologo ke ya leboga
0: ke ya lebowang kgono mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e mmedi ka nnete re a re lebile jalo goreng ya bohlano ka nnete a enkgono o sa re lelekeleletse ka nnete a re fieletse gore ditaba tsa rona di tsamaye ka nepo mme ka nnete re lebelela moruti a tla re kwalla lenaneo lena la rona letsatsing la kajeno ke la leshome le motso o mong kgwedi ke ya leshome ka nnete selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ka nnete e tla ba re sebeditse ga re keta go fumana moruti a re kwalla ditaba tsa rona ka thapelo mme ka nnete ntlha ya bohlokwa mo mamedi ntse e le gore ga se ka bohlale ba rona gore ebe re qetelela re fitlhile mona ka nnete morena o ntse a re jere mme o tla nne a re jare gore re be re lo fihla moo re yang teng tla re jaga ka nnete mme ke a tshepa le wena mamedi o tla nne o tlo boela o e ba le letsatsi leno le monate o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlatla a latela a sealemoya sena sa lesotho lesotho ka kakaretso ka ntle le ka ga ronaga ka nnete modimo a tle a dule a lehlonolofaditse gore ditaba tsa rona ditle di tsamaye ka nepo ditle di tsamaye ka nepo wena mamedi wa seema sa lesotho ka nnete re tlo lokela go fumana moruti a tle a re kwalele ditaba tsa rona re tle re tlo phethela ka nnete gore ebe ditaba di tsamaetse ka tsela e nepaetseng gore ebe ditaba di tsamaile ka tsela e nepaetseng moruti ka nnete o lokela a re kwalle ditaba tsa rona metsotso ya rona e leshome le nang le motso o le mong fela ka nnete pele re fihla jalo goreng ya bohlano leshome le nang le motso o le mong wena mamedi wa seama sa lesotho o tla gopola mamedi re tle go gopotse ka nnete go tloa gorenyane ya leshome le metso e mmedi ka nnete re le ga kena jalo ditabeng tsa rona ya ba neneng ka nnete re amoela bane ba ipitikang le ba kokotang gorenyane ya pele ra kena setlhong sa rona mo makutlo a gago ka nnete mamedi a ileng a ba bohlokwa golo ditabeng tseno tsa rona ya ba ka nnete goreng ya bobedi o ikgethela jalo dipina mo wena o batlang ka teng wena mamedi mme ka nnete ra ba ra fitlha jalo goreng ya boraro ke mo e leng goreng ya boraro e sala ge tswela pele ka nnete ka dipina tsa rona ge boile re itswelela pele re ntse re leta thojane mme re letile wena mamedi gore ebe re mona mo re teng ka jeno gore ebe re mona mo re teng ka jeno ka nnete re letile re tla lo iphomolela ba tla tsoa ba ikele dikerekeng re tle re ikele dikerekeng ka nnete ditaba tsa rona di tle di tsamaye ka nepo ditaba tsa rona di tle di tsamaye ka nepo ba bangwe ba tla tloa ba ikele mabaleng ka nnete ga ba tswa dikerekeng ditaba tsa bona di tle di etsagale ka moo ba etsagalang ka teng re tle re bona gorena se tlang ho itsala ke sefeng ho re letsatsi nna la hosane re tle re qale biki e ntsha ka mafulufulu ka matla ka nnete re gena le matla a maholo
2: ya tsela ho ithini mpilo ya ukhusela moya wa
0: a letwe
1: tsala ga tsela ka mafete
0: ka o fela
1: ke tsabana sa khomi
0: ho jwa lenghono
1: imela ngwana se petiswang
0: a ka nete ka moha nkhono e ka ba wena o ntse o ya jwa
1: o ka moha o re baba le tsela ka maka ona re se re di tsaga ngwana a
0: Ee, ho mataba. Ho jwalo.
1: Ke taba tsa poone ena e re e sebedisang.
0: Ka nnete.
1: Ke kopa ngwana se re kwale mosebetsi re rapele.
0: Ho jwalo nkgono.
1: Modimo ntate wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re ikatametsa tlasa bonamelo wa maoto a hoseng ha letsatsi. Please, thank you to the woman who was able to the fact in Lena. Our Baba Lavan Relevant given to come how. Maria Levo Hantate. The Roku Papa Valley to the Lena a happy heart. The woman that the woman who lay let a horse who could be malaping, Matomoko yellow. Who lay let a little to me, a little feet in a car or malapawa, my girl from him. Who went out long about Pavaleva Tibisa. Jate ya matla ohle go laeletsa le go ba ya mesebetsi bana le letsatsi lena la kajeno ba teng bana ba gao ba ntseng ba ya mesebetsi banetse motho o tla phela ka mosefitso wa phatlha samaya le bona ntate ba bang ba nka maeto badisana ba ya dinageng o be le bona jehofa modimo ya nang le matla jate ya matla ohle letsatsi le a le legolo letsatsi leo ka lona re tlameyang ho ya ditshebeletsong ka go fapakana ga tsona go tsamaye le rona Jehofa modimo ya matla otlhe gobane go yona mo re fumanang matla gona teng ntate mokhubi wa rona ke ena o ile a re khubela koloi ena ka lerato le ka mokgethe go tlogoreng ya lesome le metse mmedi ke nakong yona ena eo a tlile o tswa a ya mokotlwaneng wa gae wa phomola ba le ena ntate ba le ena ditseleng ka go dipalangwang e tele wena mokganni wa tsona Jehofa modimo mo sireletse ntate re beya botlhe ntate tlasa pabalo le tshireletso ya gago sala le rona Jehofa modimo re tle re tswele pele go mamela a mangwe a mananeo a sealemoya o tshepile wena o le modimo ka sebele tlogo mokana Jesu sedi amen
0: amen
1: Nkgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsieng ana ga moima ke ga e se le gaka ke a leboga ntate
0: ke a leboga nkgono e ba le letsatsi le monate la ka jeno
1: le ena ngwanese
0: ke a leboa mamedi ga re se fumane ditaba ka tsela e jwalo ka nnete ga ka nnete re tle re nke tlhompho yotlhe re leboe sotlhe re re gae re sebeditse go tloga go nna ke rapelang radiengwane ke ntateng kanane le mmaleta thojane mme ka nnete o rebe re mona a se ka botlhala ba rona mogena modimo o re file maatla gore e bentse re le mona mme mmamedi wa samaya sa lesotho ke re o fitlhela le nna re boela re kopana le wena gape ga modimo a ntse a ratile modimo a mpolokele wena a nna o ikeletse maatla a o ikeletse botlhale ka nnete o tsebe gore o ntse o le botlhokwa bophelong ba ka o botlhokwa le bophelong ba batho ba bangwe gobane ka nnete qetelong ya letsatsi gore ebe re ntse re le mona ka o fela ke ka ena fela ya re fidi maatla mme mamedi e ba le bomamedi bo monate ba maonaneo a tlang go latela a sealemoya sa lesotho fitlhela re boela re kopana gape ga e be kgotso jalo ka mehla se ka ba lebala go gapela
3: Sai espambato saco, sou dela.

0: Sena ke seyalemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto ka mehla. Ke Sontaha lala le shume le motso mo kgwedi ke ya le shume selomo ke sa diketetse pedi ma shume a mabedi a nan le metso e tsheletseng ya o dumedisa ho sengwa ka jeno ke rapelang radio ngwane ha metso ya rona e le medi ka morao ho hora ya bohlano re ka mamela thamiso ya rona le thapelo ya ho seng ka moruti nya ready
1: ke le bua mo mamedi passe ya le moya sa Lesotho seyalemoya se seholo ka tsela e kgethileng seyalemoya se seholoholoholo ka rona ke leboe Morena Modimo a re fileng sebaka senana le basebetsi ba seyalemoya sena sa Lesotho ke kopa o beha mantswe a thapelo ka ntle le tshenyo ya nako ntate wa rona ya lokileng ntate wa rona ya magodimo ntate wa rona ya halalelang ge leboa ka motsotso o na le sebaka sena seo re fileng sona ntate wa rona re sa tla qala a ko qalele rona morena tsatsing la ka jeno re a o mema gore ntate ko hlonolofatse tsotlhe tse re tlang go di etsa o ko kene le rona o re etelele pele re tataise modisa ya molemo ga leboa ka lebitso la morena Jesu Kriste amen momamedi wa seyalemoya sa Lesotho sehloho sa ka tsatsing la kajeno kore fela ba mohlotse re mohlotse ka madi a konyana re mohlotse ka madi a konyana ke kopa hangang be se re sheba bebele tsa rona ka bukeng ya tshenolo kgaolo ya leshome le metso e mmedi temana ya leshome le motso o mong yona e re ba mohlotse ka madi a kwenyana le ka lentswe la bopaki ba bona mme ke rata gore re eme gona monono momamedi ga bona le ntho bohlokwa e leng goreng e etsa dintho gore di etsagale e etsang gore dintho di fetoge e etsang gore dintho di be ka tsela tse fapaneng le tsa pele ke madi mme pele morana Jesu Kriste a re shwela ho no ho etsagala gore ebe moporista e moholo go ya ka baheberu kgaolo ya borobong moporista e moholo o na kena ka ga sebaka se bitswang sehalalediso kago pele o na le sebaka se bitswang sehalalediso mme moporista e moholo ka mehla yotlhe ga nngwe ka selemo o ne a kena a fitlha a tsholla madi a phoofolo o na ka tsholla madi a nku mme konyana mme konyana ne ne tlamehile be e senang sekodi e ne tlamehile be konyana e le goreng e nepagetse e phethagetse ga e na le a le sekodi se le seng mme mosebetsi wa konyana e nana madi a teng e ne le go tlhatswa dibe tsa ena moporista e moholo e ka sitana le dintho tsotlhe tse e leng ditshito e ka sitana le sesila le bo madimabe le dintho tsotlhe gape le dibe tsotlhe tsa setšhaba e ka sitana le bo madimabe le magopo otlhe a setšhaba mme bebele ga e tswela pele e re morena Jesu Kriste ka tsela e tshwanang o tlile lefatsheng gore a tlotla a re hlolela sebe a tlotla a re hlolela e mobe a tlotla a re hlolela mea e ditshila a tlotla a re hlolela diabolosi mme le maatla otlhe a mmuso wa lefifi ka gona morena Jesu

mona mo re badileng ha bebele ire ge se ge hlotse ka madi a hae le ka lentse la bopaki ba rona ntho dipedi mona ona le mpanya e bebele buang ka ona e ka ona mo mamedi wa sealemo ya Salesotho mo mamedi wa thahameso ntho e ke batlang o e tshware mona ko gona le ntho tse pedi gona le madi a konyana gona le lentse la bopaki ba rona ge hlotse ka madi a konyana konyana ga tseba gore ke morena Jesu Kriste mme gona o bolela gore ge se ge hlotse empa ka go se tsebe kapo ka go kgikelela batho diabolosi o rata gore a tshose a kene bophelong ba motho ka go tshosa motho ga a sa kene ga a kokota diabolosi ka gare go lelapa la motho ka gare go bokamoso ba motho ka gare go bophelo ba motho ka gare go nama ya motho e be o fafatsa mafu o fafatsa malwetsi o fafatsa tshabo o fafatsa letswalo ga a sa kene jalo o sa etsa ntho a ratang a nyanyaka but ntho empa ntho e re ukwang tsatsing lena la kore morena Jesu Kriste o re file tholo mo re badileng teng bebeleng tsatsing la kajeno tshenologaolo ya pele temana tshenologaolo ya lesome le metso mmedi temana ya lesome le motho o mongwe e re tlhokomedisa gore ge se ge hlotse ga e ba fela o ipitsa ka Kriste ga e ba fela o mo Kriste go tho ge se ge hlotse ka madi a konyana o sele boemong be e leng gore ga se gona ntse o batlala le tlholo ga se gona o ntse o re ke tla tlhola bebele e bea e le ntho e seng e fetile gore ge se re hlotse tlholo e se e le ka matsong a rona ge se re tshwere moqhaka wa tlholo matsong a rona mme re o fuwe ka madi a Jesu re e fuwe ka madi a konyana tlholo ena e re nang le yona dinthong tsotlhe tsa maatla a mmuso wa lefifi ge se re e fuwe ke Jesu Kriste wa Nasareta mme ya bobedi ko re tlameha gore ka lentswe la bopaki ba rona ge bue gore re se re hlotse o bule molomo wa gago o bue gobane maatla a teng lelemeng ga o so phatlaladitse ka leleme la gago dintho tsotlhe di a hlolega re bone madi a nana a Jesu a sebetsa jalo ka o so o boletse gore ke morutinya redi go tswa mme ke tswa kerekenyana ya Elshadai modimo o maatla otlhe Elshadai mpa fela bolela modimo o maatla otlhe ka gare go jagete ya Lesotho High School mogagong o bitswang 15 mogagong o bitswang 15 ka gare jagete ya Lesotho High School re bone ga re fafatsa madi a morena Jesu Kriste godima ditokomane tsa batho pele o motho ba na le dilemo ba sa fumane mosebetsi but empa e le dibadibadi empa ba ruteile empa ba entse bongaka ba entse ntho tsotlhe tsa mangwalo a matelele ba bodile tlhogo ko ruteya e be ga ba fumane mesebetsi re bone ba ya bakeng senana re fafatsa madi ana a konyana re fafatsa madi ana a Jesu bebele re ka lentswe la bopaki mme madi ana ga fafatsa ka go bua fela ga fafatsa ka lentswe ga fafatsa ke ntse re ka polelo fela e be mesolo e ya etsagala motho a fumane mogala o mo bitsetsa mosebetsi a ntse a le gona ka mo ntsegelo e le gona ntse re mo rapelela ka e nna gobane re se re hlotse ka madi a konyana re se re hlotse ka madi a Jesu ngwaneso ya ratang tsatsing la kajeno ke rata go bolela go na le ntho tse sa sebetseng go na le dintho tse sebetsang bebele ga e tswela pele e re mehleng eo go ne go sebediswa madi a dinku go ne go sebediswa madi a dipudi go ne go sebediswa madi a dipogo bebele e tsho jalo e re empa ka go fetisisa go so go na le setlhabelo se segologolo se etsagetseng e leng sa morena Jesu Kriste go so go na le madi a legong kona a sebetsang a ntshang sesila a ntshang bomadimabe a ntshang betelaka basotho ba e batho jalo a ntshang bomadimabe a ntshang ntho tsotlhe tse legore di entswe ke maatla a lefifi dintho tsotlhe tse entsweng ke mea e ditshila dintho tsotlhe tse entsweng ke balloi go na le madi a e tsololang dintho tseo le ga o se o katho ba se ba notletse bokamoso ba gago ba notletse dintho tsotlhe tse legoreng di tlameya go tswela pele bophelong ba gago ga di tswele pele ba notletse kgwebo ya gago ba fasitse ba entse tla mathata kapo lefito la mmatsobolo madi a Jesu ga re a fafatsa a fitlhe a lokolola bokamoso ba gago a lokolola ditšhelete tsa gago a lokolola kgwebo ya gago a lokolola mosebetsi wa gago a lokolola thabiso ya gago madi a Jesu a sebetsa madi a Jesu a sebetsa go tho a diphoofolo a ne a sebetsa go tho a dinku a ne a sebetsa go tho a dikgogo a ne a sebetsa mehleng eo jale a modimo wa nana ga e sale a motho fela go na le madi a fetang le a batho.

0: e le madi a modimo mora madi a Jesu mme tla tsila ka jelo mo mamedi ke gata go kotse fela go ke sa tlo phakalatsa ka madi ana jo ka ha bibele mo re ba dire itse ke sotse re se re sotse ka madi a konyana ka stela le ka lentso la bopaki ba rona re tlo tlhagetsa ntho tse pedi re fafatsa madi a Jesu re tlo sebedisa madi a modimo re tlo sebedisa madi e loreng ha bone ka maso mme ka banene ntho tse ditshila tse loreng di tlisa bomadimo a bophelong ba motho ha di bone ka maso di tlhoka le madi a sa boneng ka maso ntho tsenana tse bohloko tse batho ba di entsweng gore be motho o lahlegetswe ke kelello gore be ba fapantse ngwana motho tlhogo di tlhoka go etsololwa ka madi a sa bonweng gobane di entswe ka ntho tse sa bonweng di tlhoka madi a konyana madi a Jesu e re tlo a sebedisa gona jwale mme ka ntle go senya nako ke rata gore ka baka la nako ke rata gore re tlhe re beye mantswe ya thapelo ntate modimo ra leboa ka madi o re tsileng ona madi a leng a tsholwa go gotha sefapanong madi a morana Jesu gona jwale momamedi kienwana re fafatsa madi a Jesu ka gare go ntlo ena ya gae ka gare go koloi ena a ntla tsamayakana a mametse seyalemoya senana sa Lesotho re fafatsa madi a morana Jesu godima koloi ena re fafatsa madi a morana Jesu Kreste godima mmila ena a tlo e sebedisa re fafatsa madi a morana Jesu Kreste ka gare go ofisi tsa gae ka gare go dikantogo tsa gae re fafatsa madi a morana Jesu Kreste ka gare go boeta pele bona re fafatsa madi a morana Jesu Kreste godima moeta pele enwa re fafatsa madi a morana Jesu Kreste ge re ntate ga tseba madi ana a sebetsa re fafatsa madi a morana Jesu Kreste ka gare kgwebo ya momamedi enwa mme o tlo bona phapang re fafatsa madi a morana Jesu Kreste godima botlhe be e leng bareki momamedi enwa ba rekang thepa tsotlhe tsa gae re fafatsa madi a Jesu gona jwale baneng ba gae re fafatsa madi a Jesu thutong ya momamedi enwa le mathutong ya bana ba gae re fafatsa madi a morana Jesu godima mmele wa momamedi enwa go tloa tlhong wa tswalotong re bone batho ba fodiswa ke madi ana a Jesu re fafatsa madi a Jesu re ntsha maya ditshila dithokolosi maatla otlhe a lefifi maatla a baloi ntho tsotlhe tse se di entswe ke ba gopo ke diga tsa gae re di etsolola ka lepitso la Jesu ka madi a Jesu ka madi a Jesu ka madi a Jesu mme momamedi o tlotla a bona phapang ntate wa gona ga leboa ka tsela kgethileng ka go ba senang bana o se ba file bana ka madi a Jesu ntate wa gona o gotliseditse malapa ka madi a Jesu ntate ga leboa momamedi kopansale mogaa ka mantswe anana a ko gore ntate modimo ka leboa ka legato la gago ke amogela mogala Jesu Kreste e le morena le mopholosi wa ka ngwala lebitso la ka bokeng ga ya bophelo ntlhatswe ka madi a Jesu ke a leboa amen ke moruti nyaredi a seng a go golona bamamedi ba sealemoya sa Lesotho ba le kgotso e yang dikerekeng mogena wa kgotso a letse gantle re fumane ya kerekeng ya lesadaimanene Lesotho high school ka moga gongwe bitswang 15 sonta se seng se seng ka gora ya lesome ke a leboa amen
1: mamedi yo ke morute nyaredi tshebeletso ke ya thagameso go seng gona ke go amadume mosotho wa heso gotlhe mo metseng tshebeletso ena e kgololo gona teng lebitso laka ke ma le tukataonyane wa mogauhelwa mme o ntumeleletlhe mothating ona getlhe re fetele tshebeletsong ya tumiso le Bishop Rantle.

dumedisang mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. O dumedisa ke Bishop Daniel Rantle ke ena le basebeletsi ba hao ba Seyalemoya sena ba ka kwano ka diphaposing tsa kgaso ya Seyalemoya sena mmoho le bana ba ntseng ba penya dikonopo gore re kopane le wena maqhubung a tshebeletso ena. Re boetse re na le bane ba ditoreng tse kgolo go re hokela gore kopano ena le wena e etsagale. Mmoho re utlwisa lenaneo la tumiso. Ko kopa ke gona gore o tsitse mme o nke bibele ya gago re kene le wena tshebeletsong ena ya tumiso go seng gonang.

ke lakatsa gore nna le wena re ke re bone sephuthetsweng e le evangeli ya Jesu Kriste go ya ka Mareka kgaolo ya 13 le Johanne kgaolo e ne ya 20 le motse o le mong. Gore evangeli ke gore ditaba tse molemo tsa Jesu Kriste kapa molaetsa o molemo wa Jesu Kriste. Sepheo sa thuto ya kajeno ke gore re bone le go utlwa gore Jesu o tlhomeletse kereke jwang gore e tle ntshetse pele gago ya borutuwa le boapostola bo lokela metlheng ena. Metlheng eo, metlheng ena ya rona le metlheng e tlang. Boapostola ke borumuwa ba Modimo ka Jesu Kriste lefatsheng lotlhe. Ka lebaka lena, ga tla sebetsa ka setlhogo se reng ze Jesu o tlhomella bakgethwa ba gae bakeng sa boapostola. Momamedi, le ga ke tla sebedisa ditemana tse dingwe, empa ya setlhogo ka jeno ke e ntsweng ka mantswe ana, mohla le utlwang dintwa le modumo ya dintwa le seke la tshoga, gobane ka kgona go hwetsagale, empa le moo ga e so be bona bofelo. Ke temana ya bosupa go Mareka kgaolo ya 13. Momamedi, ka setlhogo sa temana ena, ka setlhogo le temana ena le tse dingwe tseo re tla di bolela, ke re go wena tseleng ya bophelo go na le gore go tlhae dintho tse ka garolang matswalo a rona re le batho, tsa nyolola galefo, tsa tlisa go nyahama, tsa kgathatsa maatla, mme gape tsa nonyetsa maatla a o nagana. Ebe batho bakeng sa go phahamisa matlho a bona, go bona ka nngane go maemo, ebe bona ba kobetetsa ditlhogo tsa bona, ebe ba iponela tsena tse gaufi le bona fela. Jesu o lukisa boemo bona ga le thabeng ya metlhogare, mo a etsang thuto go barutiwa ba gae ba neng ba botsa potso malebana le matshwao tabeng ya go gutla ga gae la bobedi lefatsheng. Sepheo sa Jesu e ne le gore bakgethwa botlhe ba gae ba phahamele marwele, ba be ka godimo go maqhubu a ka sebetsang go ba bupetsa. O re go bona, mohla le utlwang dintwa le modumo ya dintwa le seke la tshoga, gobane e ka kgona go hwetsa le empa le moo ga e so be bona bofelo. Momamedi, evangeli ya Jesu Kriste go ya ka Mareka

Evangeli ya Jesu Kriste ho ya ka Mareka. Mareka e bile yena mongodi wa pele ho ngola Evangeli ya Morena Jesu. Ba ile mangola ka pele pele ba molatela e ne le Matthew le Luka ba ngotse ba sebedisa yena Mareka e le yena mohlodi e moho o moholo wa ditaba tsa bona le ha ba ne ntse ba etsa boipatlelo ba bona ka thoko. Empa Mareka ile ba mohlodi wa ona a bona o moholo. Johane yena kwa ho qetela ho ngola Evangeli. Botsebi ba Mareka bono bo phagaletse haholo. Hobane e ne le monna ya neng a tsamaya le Petrosi, monna ya neng a le matagasong ya lentswe la Modimo. Mme Mareka e ne le toloko ya hae. Badumedi tumelong e neng e le ntšha ya Bokreste ba ile ba ata haholo ka tshebetso ya Petrosi. O ile a fihlela dibaka tse kang Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia le tse ding tse tlasa puso ya Roma. Ka mehla Petrosi ha a ne a bua le bona o ne a ba lemosa ka mehla gore ka moo Modimo o ratileng ka teng ka Jesu Kriste mora wa hae bona ke bakgethilweng ka go tsejwa pele ke Modimo ntate. A re go bona kgethong eo ya Modimo ba halaleditswe ke moya o halalelang gore ba utlwe Jesu Kriste. Diphuthego tsotlhe tsa Roma ne di sa phetse gore di makale ke dipolelo tse maatla tsa Petrosi. Lengolong la Petrosi, kgaolo ya bone, temana ya 12, o ile a re, baratua, ga go ena le go ka mollo gara lona gore le lekwe ke ona semakaleng jalo ka go la le tlhagetswe ke ntho e ka tsotwang. Ke kgaolo eo ya pele, lengolong la pele la Petrosi, temana ya 12. Ba ne ba kgotsa ka mehla. Ba ne ba ipotsa gore Petrosi o reng? O reng mona ho rona ge le kereke ya Kriste? Ya ba ba re, ka ha eo e neng e le toloko ya hae eo e leng Mareka o ntse a phela, ha re mo kope gore a ke a re fe ka hare ho letsoho ho ditaba tseo a di utlwileng ho Petrosi, a re fe Evangeli ya Jesu Kriste ho ya ka Mareka. Jwale momamedi e motle wa sealemoya sena.

tseba gore evangeli ya mareka e ne ngola go arabela kopo ya bakreste ba neng ba le tikolong ya Roma. Thutong ya kajeno ke kgethile gore re ke renke moo mareka a qaqisetsang diphutheo tsa Roma gore Jesu o ne a bolelang hanare motlha le utlwang dintwa le medumo ya dintwa le seke la tshoa gobane ka kgona go etsagale empa le moo ga e so be bona bofelo. Mareka ha qaqisetsa phutheo ya Roma o re tshebeletso ya go nokela polokelong ya letlotlo teng peleng Jerusalema moo mosadi wa motlholagadi ya fumaneileng e ileng ya re ha yena a nnokela ya ba Jesu ore go barutiwa ba gae mosadi eo o noketse feta ba bang botlhe ke go kgaolo ya 12 temana ya 41 go isa 44 teba tseo ditlhamono. Letsatsi lona leo e ne le la go qetela Jesu a e ba tempeleng. Ha Jesu le barutiwa ba gae ba tswile ka gara tempele ya Jerusalema ke ha ba e ya thabeng ya metlhware. Tseleng e nyelogang go ya teng ke ha e mongwe wa barutiwa ba Jesu a hetla e ba wa kgotsa o re, moruti, bona ke majwe a makakang le megago e mekakang. Ke temana ya pele kgaolong ena lesolentse meraro ya ba Jesu wa mo araba a re go yena, o a e bona megago e megolo eo, ga go ka ke gwa leswa mona lejwe godima lejwe le sa heletswang. Ke temana ya bobedi. Mmamedi, barutiwa ba bang ba ile ba utlwa mantswana a morena Jesu ba tshoa gagolo ke polelo eo empa ba lenyaya la koloba. Ba ne ba kukunelwa ka gare go bona gore polelo ye ya Jesu e reng gobane o kile a re, nako di phethegile, mmuso wa Modimo o atametse, bakang mme le dumele evangeli, kgaolong ya pele temana lesometse metlhano e mantswe a go tswang teng. Ga a na jo tjena e be o ne a reng? Ba ne ba re, tempele ena e hahilweng ha o kgotlhiwa go le gong Babilona ke Esdrase le Zorobabele a e haha, ba e haha ka majwe a magolo a ntseng e ntseng e tswelwa pele go e hahuwe ka matla-matla ke Heroda, a e haha ka majwe a matle a magolo ga kale ke yona eo go thweng ga go lejwe le le leng le tla sala godima lejwe le leng le sa heletswa. Anthe go etsalang ka mmuso wa Modimo? Anthe Jesu ga a tlong ka borena le mmuso na? Mo le rona kgatlhang go bewa matleng na? Jale hang go ba ba fitlhe thabeng ya metlhware, barutiwa bane ba bane ba nkela Jesu ka thoko go mmotsa ka taba eo a e buileng go morutiwa yane. Ba re go yena, re bolelele nako eo taba tseo di tla etsala ka yona, mme pontsho ya motlha tseo tsotlhe di tla etsala e tla ba eng? Ke temana ya bone. Ya ba Jesu a dutse fatshe, o simolola puo eo go thweng ke puo e kgolo ya thabeng ya metlhware go ya ka mareka. Ba mang ba e bitsa puo e amanang le tsa bofelo kapa dintlha malebana le go gutla la bobedi wa Jesu lefatsheng, mme sena hangata se bitswa Markan eschatology. Sepheo sa thuto ya Jesu e ne le gore barutiwa ba ye ba yo tiisa badumedi botlhe ba bakreste gore lefatshe lotlhe le lokela go fumana evangeli. Ke re sepheo sa thuto ya Jesu e ne le gore barutiwa ba ye ba yo tiisa badumedi botlhe ba bakreste gore badumedi bao ba tsebe gore lefatshe lotlhe le lokela go fumana evangeli. Mokgwa wa evangeli gore e fitlhele batho botlhe e keke ya e ba ka molomo fela, empa e ka ba le ka diketso tseo batho ba dumelang go Jesu Kriste ba tlang go di bona.

Mamedi e motle, ha re ke re hetle morao. Ebe, ha Morena Moshweshwe a ena le setjhaba sa hae se kopaneng, ho bile ho dumellano ke marena a mang hore ebe yena eo e leng morena e moholo. Ke hobaneng a ileng ya re selemong sa borobong feela e be o ntsha dikgomo ho lata baruti ka 1833. Kereke e ne ye ire, ha sa e latile, ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Ha ho le boima haholo, kereke ile ya sebetsa ka thata hore tshireletso e fumanwe ho Manyesemane. Thuto le tsa bophelo ya eba meyabiketso e meholo ya kereke ya Modimo naheng ya Basotho. Sekolo se seholo sa setjhaba sa Lesotho se ntshitseng dikakapa ho sebeletsa naha ya Afrika ke tholwana ya kereke ya Modimo. Kajeno re tseba ho bala le ho ngola. Re tseba dintho tseo ho kekeng hwa dumelwa hore di entswe ke matsoho a ngwana wa Mosotho. Ho etsa mohlala, ho na le koloi naheng ena e bitswang Thaburi e entsweng ke ngwana wa Mosotho. Re hetla morao. Mamedi.

ha ba sotho ba tile jwa le ba batla boipuso ba bona selemo pele ho boipuso kereke ile ya kopana ya re tseneng di re arola ha re di beheleng ka thoko ka phatlala tse bonngwe ba kereke ya Modimo ka hara naha ya rona ya ba lekgotla la dikereke le ya thewa ka selemo sa 1965 ka kgwedi ya Phato. Boemo boo ba kereke Modimo a bo sebedisa hore e be mohlala wa hore puso ya setšhaba ka setšhaba e ka etsahala ho sa tsotelege hore ha re tshwane ho le ho kae ka tjhebo ya dintho. Modimo leetong la setšhaba sa Basotho. Ka letsatsi la labone Mphalane 1966 kereke ya etsa thapelo kgetlo la pele e kopane ka hara mosebetsi wa setšhaba lekgetlo la pele ka tshobotsi yona eo. Ka nako eo ha Basotho ba nka maatla a tsamaiso ya puso tsela ya letshwana e neng e le teng e ne sa etse le ha e le kilometer ga e le nngwe. Ha re ntse re ya ge le setšhaba re ile ra utlwisana bohloko re le Basotho, Modimo a nna a roma kereke ya hae ho ba le Basotho hohle mo ba leng teng hona teng ho rapela le ho kgothatsa le ho ba kgothatsa. Modimo a re hahela botlotlehi ka setlolo lelokong la botshelela la Morena Moshoeshoe wa pele, mme jwale re tlasa setlolo lelokong la bosupa lelokong la hae. Botlotlehi ke lebofe la Basotho. Basotho ba ka arohana ka dipolotiki, ba ka arohana ka ditumelo, ba ka arohana ka mmala, ba ka arohana ka tse ngata, empa ba ema e le motho a le mong ka botlotlehi. Ge leboha Modimo, ge leboha Modimo. Ha re hopoleng Modimo ka tebo e kgolo leetong la setšhaba sena sa hae. Na re ka hopola ha o ne ho le hobe haholo ka sesoleng sa naha ena, e le ha ka makwanyane le haratsomo se sesole se sa shebele dintho mmoho. Se bonweng ke Basotho bohle ka letsatsi leo, ho bonwe ha Modimo a nesa pula e ngata ngata ya ba ke namo ho fihlela kajeno sesole sa rona ke ntho e le nngwe. Ntle le ho kgethollo, ntle le ho kgetholla, ntumelle mo mamedi wa seyalemoyang sena hore nke ke ame tshebetso ya Modimo ka ho sebedisa feela kereke ya hae. Ke sebedisa dikereke tse tharo feela ho fihlela selemo sena sa 60 sa boipuso. Kereke ya Evangeli Lesotho e borwa ho Afrika, botsamaisi ba Seboka sa yona ya teng hona jwale ka 2026 kwa borobedi. Kereke ya Katoliki didaisese tse nne, mobishopo ya sa tswa behwa ke wa 12. Kereke ya Chachi mobishopo ya sa tswa behwa kwa borobedi. Modimo a lebohuwe. Modimo leetong le setšhaba sa Basotho. Motsotsong ona ntumelle ke re shebe boetapele kerekeng le setšhabeng. Boetapele kerekeng le setšhabeng re ya pele jwang? Re yang pele jwang? Petrus moapostola ya maatla ditabeng tsa Morena Jesu eo mareka a nkileng thuto ho yena, ka morao thagiso ya Jesu o ile a nyahama le ho kgathala maatla hoo a ileng a bona ho le molemong ya hlatsa tsa pitso ya hae, a ipuelle ditlhaping moo Jesu a ileng a mo bitsa a ne a le hona teng. Petrose o ne a nyahama ha a nnahana ka bophelo, a ipotsa hore moo a leng teng o toloka bophelo ka hore keng. Bomphato wa hae ba mo utlwile moo a reng, ke ya tshwasa ditlhapi. Ke o Johane kgaolo ya 20 ya mosomong temane ya boraro. Ke ya tshwasa ditlhapi. Johane o re ba bang ba rutiwa le bona bakeng sa ho etsa potso ho yena, ba be ba se ba re le rona re ya le wena. Ya ba baya ba kena sekepaneng, empa ha ba ka ba tshwasa letho bosing boo. Ke temane ya boraro kgaolong ena ya 20 a mabedi a motsomong. Mamedi,

Wena ho nyahama ke ntwe teng le ha o le jwa le phoso e ba ho tlohela se o lokelang o se etsa kapa wa nyahlatsa boikarabelo ba hao ka lebaka la nyahama. Motho ya bang jwalo ka senkgwetje ho thwe o tlase ho se bitswang resilience. Evangeli ya Johane re bontsha boemo ka lewatleng la Tiberias moo banna ba ho tsamaya le Jesu, banna ba pitso ya hae bao e mong le mong a hopolang hore Jesu o itseng ha mo bitsa. Ke bana ba nyahame, ba kgathetse matla, maikutlo a bona a fatshe ha o tshwaso, bosiu bohle ba kgela matlo a bona empa ha ba tshwase letho. Mosotho ha rata ho sebedisa lentswe la senkgwetje boemong bona bo tjena, o tla utlwa a re ba ne ba hasela. Ke hore mofutso wa bona o ne o tswela boyeng jwalo ka wa ntja, ha ho tema ho hang lewatleng la Tiberias moo ba nahanang hore ba ne ba tla kibakiba ka dihlapi tse ngata, ha di jelle, ha ho tshwaso. Momamedi, ntumelle momamedi e motle hore nke ke ise potso ho kereke yohle ka hara naha ya Lesotho esita le kontinenteng ya Afrika. Potso ya ka ya pele, kereke ya Modimo lefatsheng lohle la Afrika, na sena se neng se etsahala lewatleng la Tiberias ha se qholotso ho kereke na? Na kereke ya Modimo re tla re balahile ho ya ka moo rona hobane ha se molato wa rona ba ne ba ntse ba batlang ka moo? Na re ka tjho jwalo? Re balahile. Potso ya bobedi ho kereke, na kereke ya Modimo re tla re ho ke boikarabelo ba mebuso, babusi kapo ba dipolitiki, mme rona re ntshwe ditabeng tseo? Potso ya ka ya boraro, ke maAfrika a makae, haholoholo batjha ba diphaka di metsi, ba bohlalehlale fela ba nyahameng hona jwale hobane ho le boima ho beha bohobe tafoleng? Dinaheng tsena tse 54 tsa Afrika tse ipusang ho fitlhela ka 2011 ha South Sudan e le yona e qetelang ha e kena boipusong, na kereke lefatshe la Afrika le ka thuseya? Haeba basebeletsi ba kereke e mong a hlaha kwana re nna ke wa kereke itseng, nna ke wa kereke itseng metlong ho ya ka kereke, Afrika e tla thuseya na? Boemo bona re bo atesa jwang bahlanka ba Modimo re le kereke ya Modimo? Re thusa jwang mebuso ya rona hore e eme e phake ho toba boemo bona na? Sena se ntho e nyane ho hang hore ke re ka iphapanyetsa hona. A re keng re ise leihlo dinaheng tse pedi tsena e leng Lesotho le Afrika Borwa selemong sa 2026. Dipalopalo di re bontsha hona. Ha re shebe naha ya Lesotho selemong sa 2026, re tla hopola hore mmuso wa naha ena ka Phupu 2025 o phatlaletse komatsi ya tlhoke ya mosebetsi haholoholo ho batjha, mme sekgahla sa tlhokeho ya mosebetsi sa mosebetsi se bontsha boemo bo le tjena selemong sena sa 2026. Batjha dipakeng tsa dilemo tse 15 ho isa dilemo tse 35 ke 38% ho isa 50%. Basadi ba hlokang mesebetsi sekgahla ke 41%. Selemong sa 2026, merusu ya bojaki e entse re ho kgutlele ka hara naha ya Lesotho batho ba etsang 109,000 ho tswa ho la boahelane boholo le ba senang ditokomane tse hlokehang ka moo. Ke bolella ka boemo ba Lesotho ha re dula selemong sena sa 2026. Ha re shebe boemo ba ka naha ya Afrika Borwa, sekgahla sa tlhokeho ya mosebetsi selemong sena sa 2026 ke 33.6%, moo dimilione tse 8 le halofo tsa baahi

sena mosebetsi ka ho la Afrika Borwa. Batjha ba dilemong di le 15 ho isa temana o nye ba dilemo di 30 a metso e mene, sekgahla sa tlhokeho ya mosebetsi ke 47.4%. Ha ba dipakeng tsa 15 ho isa temana ho isa ho 20 a metso e mene e le bana ba sa sebetseng, hape ba bile ba se sekolong ba etsa 60.9%. Mamamedi, boholo ba batjha bo nyahame ho le ho batla mosebetsi ba seng ba tlohetse ho batla hobane ba re ho thusang, ba re ho thusang. Modimo ha qakwe ke letho, Modimo ha qakwe ke letho, o na le ditsela tsa hae. Selemong sa 2026 mane Sebokeng sa Matjhaba a kopaneng New York, baetapele ba mebuso ya dinaha Afrika ba buile ka mokgwa o matla, ka mokgwa o makatsang o suthisang nyahamo e nyolohileng ka hara Afrika. Motho o fihlelwa ke maikutlo a hore Modimo jwale o re Afrika nako ya hao ke yona ena, mme Afrika e temohe, mme Afrika e tla phahama, e lokela ho phahama, e phahamela marwele. Ha seo se etsahala, Afrika e tla be ya raba potso e reng, Modimo o tla boloka Afrika jwang nyahamong e bonahalang ka hara baahi ba yona? Karabo e tla re, ka baetapele ka hare ho yona. Re leboha Morena Modimo ka dipolelo tsa tsena tsa bohlokwa tsa baetapele ba Afrika mmokeng wa 81 wa Matjhaba a kopaneng. Ke tshepo ya rona hore Afrika e tla phahama haholo e le karabelo ho Modimo ya theileng mebuso ya lefatshe. Jesu evangeling ya Johanne temana a kgaolo ya 10:10 o na a re, senokwane ha se tle ha e se utswa le ho hlaba le ho timetsa fela, nna ke tlile hore di be le bophelo, di bo bone ka ho fetisisa. Mamedi e motle, manoni ya Afrika a na le bokgoni ba ho boloka kontinente yohle mmoho le lefatshe lohle ka tsa ho phela ho ya ka moo Modimo ya hlonolofaditseng ka teng. Kopano ya Afrika ha e sebeletse ka hohle-hohle hore ditholwana tsa ho phela, bophelo ba pele ho boipuso ba dinaha tsa yona hore bo feletswe ke nako. Ditholwana tseo di lokela hore di hlohlorehe e le hore kamohelano, kamohelano le ka lerato di phahamiswe. Kgotso e be le lomolo, naha ya Lesotho pineng ya yona ya setjhaba e na le mantswe a reng, Modimo a ko boloke Lesotho, o fedise dintwa le matshwenyeho, o ho fa selena la bontata rona le be le kgotso. Baetapele ba Afrika, a re le moeng hore ka lona e ka ba e nngwe ya ditsela tsa Modimo ho haheng Afrika e jereng bophelo bo ntlafetseng. Jesu o tlisa tharollo lewatleng la Tiberias. Ee, wena momamedi e motle, ka ga tsielo eo e kgolo, Jesu o fitlha lebopong. Jesu ha a emele ho mengwa, o fitlha re balakatha ka hara boemo ba ho nyahama le ho tsieleha. Jesu o utlwa a re, bana na le na le se ka jwang na? Ba ma araba ba re, tjhe, ya ba ore ho bona. A kgela letloa pele a lehlakore la letona la sekepana mme le tla di bona. Ya ba ba le akgela, mme ba sitwa le hula ka baka la bongata ba dihlapi. Dijo ke tlhoko ya mantlha eo ho seng le a mong ya lokelang hore a se e fumane. Tlhoko eo ya mantlha e lokela hore e fumanwe ka mawa a nepahetseng, strategies. Ha re nepa mawa a lehodimo, re tla bona bophelo bo matletsatletse. Jesu o itse a kgelang letloa pela lehlako le letona la sekepana le tla di bona. Ee, ngwaneso, ha ke qetella, lefatshe le tla bolokeha ke mawa a lokelang. Lefatshe le tla bolokeha ke mawa a lokelang. Baetapele naheng ya rona, e bang ke ka kerekeng kapa hohle mo re etellang teng, ha re nyakurileng mawa.

harenya kurileng strategies ma wa ana ya rona re elona hantle a tshegetaba eo e ka ban tharollo mathateng a rona tokomane yani ya vision 2020 le hana ka yona e fitile ena di dinthlatse o ka reng ha re ka ga ditadima ga tswella pele ga di se re ka ga tswellisa pele ditaba tse dintsa yona taba bobedi ke NSDP National Strategic Development Plan 2 moralo o komong o radilweng ka hara naha ena o matla haholo phethahatso ya tseo e ka ba tharollo yang pele taba ya national reforms ke le leng la lewa la bohlokwa hore le ntshetse pele e le hore le ntshetswe pele hore ditsi di ikemele ka melao e hlophilweng mamedi wa seyalemoya sena ke o lakaletsa nako e monate ge shaba tsela eo re yang pele ka yona gore mogana modimo a ka re ntshetsa pele ka dintho tse o seng re di entse jalo ka ha barutwa bao ba morena Jesu e ne se gore ga bana matloa ba ne ba na le matloa fela ba sa tshwase ditlhapi ba na ntse bana ge na le di-strategies empa ge di sebe ga re ka ga di sebedisa ga tla bona me re yang teng mogana modimo a be le rona a re rapeleng modimo ntate wa rona a le godimo ka tlhonolofatse ntate wa rona ka letsatsi lena lentswe la gago ke bophelo e ba le gona ntate wa rona re boloke ntate ge le naga ena ya gago o e ratileng e o ntseng o e tswela pele go e rata le ka go fetisisa ge bolokele motlotlei ge bolokele mmuso wa gae ge bolokele setšhaba sena ge bolokele baetapele ba rone botlhe ge boloke ge le setšhaba sa gago tsena re di beya go wena ka tlhompho ka lebala Jesu Kriste morena wa rona amen mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshiso a moyalang dimelo rona jwa le ka o sankae amen kgotso.

Hantle hodima hlo ke hora ya botshelela sena ke selemo ya sa Lesotho tsena tse qalang letsatsi ditaba di balwa ke Ntebalo Modosi mamedi le nna ke ya o dumedisa hoseng hona. Dihlooho tsa tsona di re bana le ko ba bahadi ba keteka letsatsi la bophelo bo botle ba kelello. Baithuti ba 25 ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phethela thupelo ya ho thusa bakudi ba phelang le mafu a sa phekoleheng ditaba ka botlalo. Ha lefatshe le tshwaya letsatsi la bophelo bo botle ba kelello le bile maobane, lekala la thuto le kwetliso le lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba ka tshebedisano mmoho le Touchroots Africa le mafapha a mehang ditabeng tsa bophelo diketekile letsatsi lena le sekolo se phahameng sa Sene se Beria. Mohlabolli setsing sa kokelo sa Mabote Mofumahadi Pulentjhe ba o hlalositse hore ho na le mafosi sa ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello mme baithuti ba ele hloko matshwao a mafu a kelello. O itse hang ha ba elellwa ba kope thuso le ho tlosa maikutlo a mabe ka matle. Lehlatsipa la dithethefatsi Mofumahadi Maipato Lekgwa o re mathata a bophelo ha rarollwe ka dithethefatsi ka ha di tlisa ditholwana tse bosula. O ipileditse ho batswadi le dititjhere ho ba metswalle ya bona hore ba tle ba elellwe boitshwaro bo sa tlwaelehang ka pele. Ka lehlakoreng le leng e mong wa batswadi Monghadi Nkululeko Mazibuko bontshitse hore molokong

0: jwale o hloka lihlo le ntshotsho la batswadi le tlhabollo e tibileng ka ha o tobana le diqholotso tse boima holo mme o sitwa ho laola maikutlo. Baithuti ba 25 ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phethetse thupelo ya matsatsi a 5 ya ho thusa bakudi ba phelang le mafu a sa phekoleheng tlasa Starlight Oasis of Hope Hospice Lesotho. Thupelo ena e neng e tshwaretse Berea e ba hlometse ka tseba ho fana ka tlhokomelo ke letswe ka sitana le ditshebeletso tse ding tsa bohlokwa. Hara ba bileng thupelong ena ke baoki, ditsebi tsa meriana, baeletsi ba tsa moya le ditsebi tsa ditjhelete ka sitana le dititjhere bao ho lebeletsweng hore ba tla tshehetsa bakudi le malapa a bona. E mong wa bona mooki Mofumadi Mamofolo Tshabedi wa Mabote ya kwetliseditsweng booki sekolong sa NHTC o boletse hore takatso ya hae ya ho ba mooki e ile a susumetswa ke ho hlokala ha motswadi wa hae a sa le monyenyane ka lebaka la ho se fumane tlhokomelo e lekaneng. O itse o ikemiseditse ho fa bakudi tlhokomelo e nepahetseng. Mothehi wa Setsi sena Mofumadi Maditjhaba Lephiane o itse o tshepa hore ba bileng thupelong ena ba tla matlafatsa ditshebeletso tsa Setsi sena se fanang ka ditshebeletso Berea le Maseru le hoja se na le qholotso ya koloi e le nngwe feela. O lebohile mmuso ka ho tshehetsa baithuti bana ka lenaneo la lesupatsela. Paramente ya Lesotho e bile le seabo kopanong ya 153 ya mokgatlo wa matjhaba diparamente e leng IPU e neng e tshwaretse Arusha naheng ya Tanzania moo ileng ya ba le seabo mesebetsing ya bohlokwa ya paramente ho kenyeletsa le dikgethong tsa poresidente ya IPU. Nakong ya kopano ena moifo wa paramente ya Lesotho o ile wa ba le seabo dikgethong tsa poresidente ya IPU ya 32 moo monghadi Melton Dicke wa Australia a ileng a kgethwa e le mohlodi. Ho sa le jwalo poresidente ya Senate Mohlomphi Mamonae Mokitima o bile le seabo e le e mong wa dibui sebokeng sa basadi ba ditho tsa paramente moo a ileng a bua ka sehloho se reng boetapele ba basadi tabeng tsa dipuisano le ho aha kgotso re ya phethela. Ka diphatlalatso mokgatlong o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho lefa o re mekgatlo e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto diterekeng e leng difa diterekeng tsa Berea le Qatjhasneg di tshwere thupelo ya matsatsi a 5 ya ba letsaphala ba qalang. Monghadi Mikiakalati o itse thupelo ya Berea e ne e na le ditho tse 20, 14 e le banna le basadi ba tsheletseng. O re thupelo e ne e le tlasa botataisi ba barupedi ba lefa monghadi Kgotso Makgetha le monghadi Taufika Demey. Ka lehlakong le leng monghadi Kalati o itse difa Qatjhasneg e bile le ditho tse 19 tse bileng thupelong ena. O itse sehlopha sena se na le banna ba 15 le basadi ba bane mme e ne e le tlasa bodisa ba monghadi Tshidiso Mosehle le monghadi Tebalo Mpiti. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Tsona di re ba nang le kobabahadi ba keteka letsatsi la bophelo bo botle ba kelello. Baithuti ba 25 ba tswang makaleng a fapaneng a thuto ba phethela thupelo ya ho thusa bakudi ba phelang le mafu a sa phekoleheng. Tsena tse qala letsatsi ditaba di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya pele.
1: Atamela ka tlo ho sebela. Eco Cash e se na le Eco Cash mokgatlo. O se o ka bulela mokgatlo wa lona Eco Cash mokgatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Everyday, everywhere.

Mamedi yeo he inele ntebalo mo go se ka ditaba tse qalang letsatsi tsona ele tsa Sesotho metsotso ya rona ha bo etadima e ituletse hantle jwalo fela ho e supileng le Sokoto kamora hora yena ya bosu ba wena ya botshelela o ntshwarele mamedi kamora hora yena ya botshelela hopola he hore gentse re le ka hare ho kgwediane ya bibele yo ba le hlohonolo ba tla ikgapela dibibele wena moratwe wa ka iketsetse molemo wa hore hle o dule le tshebeletso ya hao ye o e ratang jwale re nakong eo ho hlauwa monehe kgaitsedi ya motho e tle re ha hlaha mona re ditaba ke tsena ka jeno jwale ke tlo fana ka potso ya be le hore o sontso o tsiba hore na o badiwe ho kae ebe o ba monyetleng wa ho ikgapela bebele batho ba ntse ba ikgapela dibebele wena moratwa wa ka ba tsebe hore mosebetsi wa bona o be bobebe ba tlehe ho bala hantle le ha ba seya ditshebeletsong tsa dikereke ga ke re ee ke tsetse molemo he tle re ga kgaitsedi ya motho a feta kwano ntate Napo Mosito jwale a re ga re utlwe ka jeno na re tla tswa ka lefelegalo ga bo santse o le malala a laotswe a kere mamedi man bebele e botlhokwa ke thebe ya tumelo ke sebetsa se re yang tweng ka sone o lwana kang ga o sena bebele dula o letile he go utlwa gona ka jeno di tla tsamaya jwang Sesothu.

0: o ihapele bebele. Re sentse re le teng he ho tshwara hore o re jwetse hore na kgweding ye ya bebele re bala bebele buka e feng. Mabedi kgotso.
1: Dumela ntate.
0: Dumela ntate.
1: Lebitso la ka ke Mohapi Kgaile Masiang ke mo.
0: Ke ntate?
1: Mohapi Kgaile.
0: Ntate Mohapi Kgaile. Ya ntate Mohapi Kgaile re kopa gabe potso.
1: Ke Isaya.
0: Re balang?
1: Re bala bukeng ya Isaya.
0: Na ke itse re bala bukeng ya Isaya.
1: Ee. Ya bibele.
0: Ee.
1: Ee ya ntate.
0: Maletu.
2: Ei, ntate.
1: Mme.
2: Nao, la wa mamela hantle ka pola bo sotetela go wa gabele. Batho bana ka mona ka bukeng ka mona ga ke tlo go hopotse fela gore ga ga ba bang rena le ba bang ke ba yefang kgedi. Ye ya Isaya ho itse ho etsa la ranga yona.
1: Ke ke mo prophet Isaya.
2: Ke le botata ba o jo se go le ka ga tuwa wa.
0: Ke bala.
1: Ah, ke se go tlo ke go ka ke se ja tiba.
0: Buka ya mo prophet Isaya ntate Mohapi. Re a leboha ntate Mohapi hle ke wena ya re gapelang bebele ya gao ka jeno ke wena mofudi wa rona ya gapileng bebele ka jeno ga o lebogela ntate jwale o tla ya diofising tsa mokgatlho wa bebele manene ka boitsebiso ba gago o long ka bebele ya gago jwale re sentse re tege o lebogela gagolo ka leboa ntate Mohapi Kgaile ee re bala buka ya moprofeta re bale buka ya Isaya.
2: Ee, jwelo o sa ga ne ke re hlele utlwa ke.
0: Ke lebile haholo ntate Mohapi Kgaile ke ena kajeno ya ikgapetseng bebele ha e le nako e fetileng mme matiisetso ga metsi a ile a ikgapela bebele mme o ile aya sa bile a itatetse yona mme matiisetso jale mamedi taba e kgolo ke gore o itatele yona o seke wa romela motho o seke wa romela motho ya tlotla a o latela bebele o lo itatela yona bebele eno jale taba e nngwe gape mamedi e monate eo re tswang go yona maobane ke gore komiti ya setereke sa begea ya mokgatlho wa bebele e ne tshwere mokete hadi o moholo wa kgwedi ya bebele mane kerekeng ya Assemblies of God TY. Assemblies of God sebaka e ne le kerekeng ya Assemblies of God TY. Mme ka nnete mokete onono o tsamaile hantle haholo re ne re tsheditswe ke dikereke ka fapana ga tsona tse tikologong eno ya TY le bana ba sekolo mono bana ba sekolo sa Diodi High School. Diodi High School e ne le bana ba re tsheditse mono mme ba ile ba re tsheditse e le ka sehlopha sa bona sa mokgatlho wa bebele ba bitsa Bible Society ba na le mokgatlho wa bona ka ga sekolo ka moono wa Bible Society mme e ne e le bona ba neng ba bile ba re phesitse haholo le kereke ya rona ka choir ya rona ya yona e binang ka bokgabane bo boholo haholo ya Galilea jwale ka nnete ebile mosebetsi le tshebetso e leng ya tsamaya hantle haholo ka nnete ka thiwa e ka mono nonyana di ne di dula gore re na le marena a rona a sehlogo marena a sehlogo le marena a sebaka ba le teng kaofela ga bona mme ba dula moketeng taba e monate ke gore baetapele wa rona ba dula moketeng ono fitlheletse gothwe tha re kwaleng ka thapelo ya go qetela ka nnete ebile tshebetso e ntle haholo holo mme re sentse re leboga botlhe ba ileng ba amogela memo re leboga botlhe ba ileng ba tshehetsa re leboga botlhe ba ileng ba teng moketeng re leboga ka go fetisisa komitšana e ileng ya kgethwa gore e tlhophisetse mokete oo mme ebile tshebetso e ntle gagolo re leboga diodi ka tshebetso e ntle yeo go keteka kgwedi ya bebele ruri re lebile gagolo mamedi ka nnete ke a gola ga re bua ganyane ka buka ena moprofeta Isaya kore e re ruta ka galalelo ya Modimo

Amari ha ona monate o mokalo wena mogatuwa waka wa hore dibebele di tura hakana ebe o ba le hlohonolo la hore ebe o kenela ho batho ba itshasetsang mahala hala jwalo fela kore mahala hala jwalo fela ho ha kore fela mamele selmo ya selesotho o tsebe hore na ka jeno ke potso e feng e lahletsweng setšhabeng jwale ebe wa kena he wa araba wena mogatuwa wa ka hai man boleleleng ba kgwedi ena batho ba tla ikgapela dibebele wena mogatuwa wa ka e le o tshwaya le o keteka jwalo he kgwedi ya bebele ka mane ka mogatlong wa bebele lesotho a re boele re kopane gape he sontaga se tlang ka nako e tshwarang mothating o ne re fetela ditsebisong tsa dikereke 2231 6429 le plus 266 5993.

0: Hai
1: ke phela ka mahamratwa wa ka o phela jang ho seng ho
0: ho tla ka nete
1: amen ntate moledi
0: ga di lenzwe nge mora
1: ka nete ga thabeng re nyakalle ke hona
0: a o ngala moledi le bitso la ga ke moledi mo jeti taletsi
1: moledi wa di roboto
0: ba thomba mongo
1: ntate
0: ba tla ho sana ntwe buang ka yona msi ya ntelo re bua ka le ya tola thapela
1: eh ntate
0: ke bua ka le ya tola to ka le khotso le tlo qala ke ke ena e tlang ka mantla fela o ta botsa mau ya le di mo ka le ba le ya tola thapela mantla o ta le ya tola la to ka le khotso bo le le ba be ke no ka o fela wa se ba ke ke ya thapela empa mo ka le ba le ke mal mo ke tande ya tola thapela mo u bile go tla bo u dumediswa tsamaiso wa seboka wa mehleng ka Frank Bernard Mojaki Kunedi ka le tsala ka letsatsi lenono e le sontaa ba mokete wa ntšhafatso o a tseba ga gore kgwedi ena ke kgwedi ya bebele jale gone mona dikobotong batho ba mongwe bo re etelwa ka jeno ke motshwari wa mokotla ka Frank tsebiswa ka kutumela jale ntumelele ga mosia e motle ke neme jale batho ba dikobotong mona batho ba mongwe o bo ntumedisetse bona o bo ba gwetlhe o ba jetse go se ke ba nenne
1: ee ntate
0: empa ga wa tseba gore ke ke tepelelang ka yona ke ya gore maane morija teng jale dipresbiteri ge ntle le gore re lo rapela go na le temaneetao o seka tlhaga pela modimo o sa tshwara letho e le dipresbiteri ya dilo tlodisana le mekgatlo boemong ba seboka le mesebetsi e megolo
1: ntate
0: kadile monate mogati wa batho
1: ke o leboga ka tsela e tshwanang tate mmoledi tsatsi le atle le tlhonolofetseng
0: tanke
1: go mo ntate

0: Mamari mo yang dumela?
1: Mangwane mo ritse.
0: Mogato wa ka.
1: O pela ba nna mo putseng e motle.
0: Ka mahao me ka ba wena o pela rang ho seng ho.
1: A tshilo se jela ka le modimo re bone mafafatane yana ka metse ke thaba.
0: Eh ya hle.
1: Mo ya kwa di 17 bona ke re kenya Christiane. Eh flagga tla le fukaela mane. E di na go tseng ha me ba di sentjang tsa ha re ba Christiane ha re eng ha re eng ha re eng. Ke mo se se mo wa la bo rona ka nnete. Ba ba ne a bile ke masego a funyane mono ha re ha re ka o mema ga re go le hodisa. Mwane no wa bo rona eno.
0: Mhm.
1: Mama ni ke go di se sa ke ke go ho pose ka Christiane go mo ya ntle wa kwa dempa ka sheko. Ntse re teng se le so mona na. Ntse go le mona na. O double A.
0: Mokatuwa waka.
1: Na, kamama ni, Christiane.
0: Halala.
1: Halala, mama ni.
0: Thank you, wena legato laka.

0: Mamedi Moyo Ntumela.
1: Eh, amme.
0: Mogatwa waka.
1: Ka leboa mme malatsi ka taunyane. E kitchena moleko metsaro Lexa.
0: Eh, ended.
1: Eh, amme. A ka nete ka jeno nonyana dijuta batho. Nazareth RCC mission ke motshellano wa metsaro Lexa le Nazareth RCC. Bale. Bona ga le putho ya reference kobedi. Bo itse ke tlhaka bolokela go haholo. Ke le dile tse ka matla ke na tsarefal ke o ya re prende gao ye ya fata gao ka hona se kopa ke tlhane leng kana go Alexa a matse ka nnete makhatlhiki ya le dilitsi ile bo ha holo nne di se ye tswa ke tsina mo le pomme tsaron Alexa
0: ya o le bo ha wena mo gato wa ka sonta se hlonolofetseng
1: ya le wa nne
0: di khomontate.

0: Amari o maye ntumela.
1: Tiki no kana ngana he ka jene.
0: Ao pepi mogatwa wa ka ya gona ya bentseng lapalong.
1: Empa he ha o bothata ka nnete le go nna ka mona ka ha bo gona ka di Catholic. Le ke tu akala di Catholic di akala tsa Fatima.
0: Eh.
1: Ka mona ka fuka le ribe hu wa phomene pharesi e o gogaela magolo siana no nyana tsa tse tshuta gotso. Ya kala ka di 17 ke ba acha ka di 24 ke batho ba bagolo. Ke lo kala mona ke gapela ke gapela go tso ke gapela le pula gore di go di nne we ntone ntse tshiya tla ka ne tinda di modimo e kokobetse ka jeno ka mona ka se ka senditi ke ka maike mo la heso a pa ganse putsa a se pa mo prista ka jeno e tlebe le mona te fela mme ke a lebowa
0: hala la mogato wa ka le kitike ha mona te ka mono
1: thank you mme
0: thank you le gato laka.

dula le rona morena o re fe le reko la hao. A re na matla rona re hloka wena. Modimo wa rona o lokile le ho seng ho hotle. Re bolokilwe ke mohau ka tumelo ntate ha ho tse ho rona empa ke mpho ya hao o le modimo. Ha so bane re le ba molemo ka ho fetisa, ha so bane re le ba kgetheileng. Re mpa fela re le ba hauhelwa mahlong a hao hore ebe re na le phefumoloho. Modimo re a kokobela ke hona wena o tlo phahame tau ya leloko la Juda o nke borena bohle. Ga sa kena ka hare ho lenaneo lena la hlaphelwang bakudi, re mema moya o halalelang hore ha ebe wona o re etellang pele, ha ebe wona o itlotlisang mahareng a rona morena Jesu. Bana ba hao ba sa tla utlwa palo ya lentswe la hao ho seng hona. Ha e ke kene dipelong tsa bona e thobothele, morena Jesu e ba fodise, e ba matlafatse, e ba fe kgothatso hore maemong ao ba leng ka hare ho ona ba tla feta. Re a leboha ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Mamedi lebitso la ka ke Malituka Taunyane wa mohauhelwa hle. Ho seng hona re bala jwalo testamenteng e ntjha. Efangedi ke a Luka. Kgaolo ke a 17 e supileng. Mme ho yona re tlo qala ho bala ka temana ya 11. Ka re mamamedi ho seng hona re bala jwalo testamenteng e ntjha. Efangedi ke a Luka. Kgaolo ke a 17 e supileng. Mme ho yona re tlo qala ho bala ka temana ya 11. A re se re fumane e baleha jwana. Sehloho sa ditaba se re fela ba lepera ba leshome. E ne re ha Jesu a ya Jerusalema. A sika le moedi wa Samaria le Galilea. Itse ha kena motsaneng o mong. A kgahlana le banna ba leshome e leng ba lepera ba neng ba eme ho jana. Ba phahamisa mantswe ba re Jesu monghadi re hauhele. Mme ha ba bona a re ho bona yang le ipontshe ho ba priesta ba re ba saya ba hlaba ntlafala. E mong wa bona itse ha fihlela hobane o fodile. A kgutla le mehlala ya hae a ntse a rorisa Modimo ka lentswe le leholo. Mme a itihela maotong a Jesu ka sefahleho. A mo leboha. Athe eo e ne e le Mosamaria. Yaba Jesu o bua a re. Na ha ba ka ba ntlafala ba le leshome na. Ba robile mmono o le mong ba kae na. Ha ba ka ba boya. Ba tle ba tlotlise Modimo. Ha e se motho enwa wa mofuta o sele. Yaba o re ho yena. Ema o ikele tumelo ya hao yo pholositse. Morena re ka ya ho mang. Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng.

Mamari wa Salmaya Salasoto Mo Rebadilin Tengo Hoseng Hona Efang Heding Yaluka Khaolo Yali Shume Le Mezo Isu Pileng Mea Barakala Balakatemana Yali Shume Le Mozo Mong Ra Emisa Kayali Shume Le Mezo Irobo Kerata hore maikutlo aruna wena moratua ba kwaka retle re a tsepamise hantle fela wena lerato la ka temaneng eno ya leshume le metso e supileng khelo gautsa ka ya leshume le metso e robedi e balehang ka mantswe ana ya ba Jesu o bua are na ha ba ka bantla fala ba le leshume na ba robile mono o le mong ba kae ha ba ka ba boya ba tle ba tlotlise modimo ha e se motho yenwa wa mofuta o sele o mamerika re mo ba dileng teng o seng hona e fang gedinga ya luka gaolo ya leshume le metso e supileng ho qala ka temana yeno fela ya leshume le motso o mo ke rata hore maikutlo a rona ge hlegatsi tsitse hantle temaneng eno ya leshume le metso e supile e balehang ka mantswe ana ya ba Jesu o bua are na ha ba ka bantla fala ba le leshume na ba robile mono o le mong ba kaena ho seng hona wena moratua wa ka re kopana le bana ba ba lepera apa kere bana ba tshwereng ke mofuta wa lefu o bitswang ka hore ke lepera o tla hopola wena mamere motle wa selmo ya selosotho hore ona ke mofuta wa lefu o eleng hore ha o tshwere batho ele ho qoba hore batho ba jwalo ba tle ba iphumane ba tshwaetsa ba bang ke lefu le e se hang ho batho ba ba tshwereng ba ka ba iphumana ba lelekwa le ka hare ho metsele metsana yeo ba phelang ka hare ho yona ka jeno bana bana morana Jesu Kriste ha le le yetong la haila ho hasa e fang gedi e pholosang o kopana le bana bana ba mo kopang hore o ho Jesu mong hadi re hauhele me hang hang ha utlwa ditabatsena tsa bona o se abalaela are baye batle ba ipontshe ho ba priesta ba bona me batle ba ntlafana ha ba le yetong

palo ba saba fola wena mratua wa ka impa taba yeo ke batlang ho bua ka yona ke ena ke a lemon fela yeo itseng ha lemo ha hobane modimo o mo fodisitse ka jeno o lupuluhile a bona hore ho bohlokwa ho isa teboho ho morena Jesu Christ a ile ba ba mbona ba robong ba ikgethela ho ka tswela pele ka mosebetsi wa bona wa letsatsi ka ya ba ba lebala hore na ba tswa ho ka ke kopana le wena ho seng ho hotle wena mamere motle wa Selma ya sa Lesotho lenaneong lena la hlaphohelwang bakudi mohlomong e ka ba o mokudi ya robetseng diphateng tse chesang mohlomong e ka ba o mokudi ya kulang a ntse a tsamaya mohlomong e ka ba wena o mokudi ya kulang moyeng wa hae kapa e ka ba o mohlokomedi wa mokudi ya jwalo ke bua le lona ho seng hona ho banna le basadi ba hlankana le ba roetsana wena momamedi ba boneng mahau wa Jehova modimo ona le babang ba rona ba hopolang ho bitsa ho modimo fela ha maemo a sa dumele empa e re nakong eo dintho di tsamayang ka moo rona re lakatsang le ho kgahlwa ka teng e ba re lebala ho bitsa ho modimo Jesu o se a bua mantswe ana a re na athe ba ne ba se leshome na ba fodisitswe empa ba robileng mono o le mong bona ba kaena re phela ditshiung tseo ka tsona momamedi mafu a mefutafuta a anetseng le lefatshe lena ho boholo ba ona a tsieditseng le tsona dingata mamedi bana ba batho ba hlaelwa ke dihloho tse tshabehang e mong e ka nna ya ba ke tla ho wena ho seng hona wena moratuwa wa ka le wena ka tsela e tshwanang ba se ba o boleletse hore ha ba tsebe na ba ka etsa eng ho thusa ho lopolla empa hopola hobane ke modimo o hlotseng le godimo le lefatshe le tsohle tseo lona ka polelo fela kwana wa laela mme tsohle tsa hlaha ka hona utlwang le mona ha bua le banna bana ba malepera wena moratuwa wa ka a se a re tsamayang le itlhaise ho ba priesta ba lona empa ha ba le tseleng ya ba ba bona mohlolo o tshabehang a iphumana hobane jwale ba fodile ba lokolohi empa taba ke ena e ntshwenyang ho seng hona ke a lemong fela ya reng e re ke kgutle ke lo leboga ke lo tlotlisa modimo wa ka mohlomongo ka nako e telele wena moratuwa wa ka le wena e sa le o nyolosa o theosa o tswangakeng ena o kena ho yena o dibala ka mabitso gobane ho tho jwale ha e se mang o tseba haholo bile ke ena ya ka o phekolang nakong eo o seng o fumane seo o se hlokang o qetella o lebala hore bohlale ba mantlha le dingaka di bo fumana ho Jehova modimo ya ho modimo ka tumelo hobane o tla ara mme dintho tsohle tseo le dikopang le dikope ka tumelo ka thapelo e tletseng tebo pele re ha dintho di se di phethahetse hopolang ho leboha dintho tsohle tabang ka mehla hle sepheseng ho rape le bohang dintho tsohle hobane ke so modimo o ratang le ka sietsa ka Jesu Christ ho seng hona ho wena yeo e bang tshepo e ne se lahleile e ne se kekela re ho wena moratuwa wa ka e ntse le modimo o tsebang ho araba o tsebang ho fetola seemo sa motho mme se ka sohle seo tshwenyang seo tsieditseng ho seng hona ena ile Jehova modimo a ka tlisa phetoho a tlisa tharollo bakeng sa bophelo ba hao mme o phekolehe e ka ba o diphateng tse chesang ha re bone mohau wa modimo e ka ba o kula o ntse o tsamaya modimo o tloko o etsetse ka mohau wa o e ka ba wena moratuwa wa ka o kula le moyeng wa hao batho ba sithabetse tse ding tsa ditaba ke tseo sitwang le ho ka di arolela le batho ba haufiufi le wena empa le boemong bono hle modimo o tloko o fe matla mme ka o fela ha lona ha le se le bone mohau wa modimo jwale le kgodisei letle le kgutlele ho modimo o ka tebo
mahawa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang dileboloke ntumelle mamamedi ke tswele mona fela ha ke khutla getlotla renka mehala ya ha wena moratuwa wa kahle sisu ti dulala tshebeletso ya hao yo we ratang.

Kajeno sonta ha ke saleshime le motso o mong kgwedi nnete yona e ntse le ya mphalane wena mamere motle wa selemo ya selesotho selemo ke sa diketetsepedimashumamabedi le metso e tsheletseng gopola re fitlha goreng ya borobedi ke suthela gagadi magauhelong kopele le bana ba gae ka lenanao la tlhaphogelwang bakudi

0: modimo re se bana modimo re se di nthotsohle modimo ona re mo gapela ge le bangata manyelo ya ha e a dipopo ha a tlang ka dipopo tsa gona a di isa ho mmabali e bena o re tsetsa tsona ha re gutla ge le mmalwa ka pa re gutla ge le bang Baba, ke dipitlile tsa mafu ohle ke dipitlile tsa ditshaetso mo re yang teng wang ka ditlhala tsa rona ge ntse re re modimo phamisa letsogo re gatelela boemo bona empa qetelong ya letsatsi go gutla ba fokolang ba re modimo ga leboa gobane sewa sena se ile ka mmogo kajeno lena kere ka mantswe ana nna ke le mmese di na le tlhoka mme mmatumelelo phama moratiwa wa ka ka lefu lena le setlhogo ntho ne ditsaga sites e tla fumana kobile motho matso menwana maoto morati wa ka modimo ga o phamise tle le ye ka mmogo ila se legato la pelo ya katle phagama modimo wa kganya legotsa o phamise a sedile mpa ena e ntse go rua go ya pele e re sa tsebeng pheko ya yona ge a kopa go modimo a o phamise legato la rona bakodi botlhe mme mathuso o tshosane phama moratiwa wa ka mme masetudio le mokotso phagama mme wa ka mme maganyane mo loinyane phagamang baratiwa ba ka be ke ba ratang modimo le tle le phame le mogogise le moleboe ga sa le phamisitse go tlo se ka gutla le a le mong go lona le gotle ka go fela le ga modimo ga a leboga ka thapelo ya mosaka moetsadise a ileng a goa sea le moe sa gedio lesotho gore re fole ga ba fole moratiwa wa ka a re lo iteboelang le rona ka jeno lerato laka
1: Amene, amene mosia hlonolo fala sonta se setle mme.
0: Hlonolo fala le gato la.
1: Thank you mme.

0: madimo ya ntumela.
1: Go tsena na le tuke mme.
0: Mogatwa wa ka.
1: Ke kopela ba kudibana ba la dilang na wa ka. Bona ke mme mama ka tsi. Uma le seven sa tua tsene. Ke re mme mama so mo go tsua ka nane ka tsuba kuru. Ke re mme ma na alina malipane ka ntavane. Ire mme ma fosa fosa lwa tamai. Ke sa le ba le tsua ka mme ma ne ma tsebi ya ma kha se mme ntse ya tsena go tsula le na. Le nna ke a ikopela mme se ke nna ma itumelela le foka ke a ile di go tsimola mme.
0: Ke a o leboga mme ma itumeleng hlono la fala mme sontaga se setle.
1: Thank you mme.
0: Thank you mme.

0: Mohamed Umoyeng Tumela.
1: Na ke.
0: Ngwananeko.
1: Ngwananeko.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ke kgothatsa bakudi bana ba latelang ka.
0: Ao. Hey, phi wena moratuwa wa ka ke a bona o no sa itlhopha hantle bjale ntho di o dielletse di o nyamelletse. Mama di Umoyeng Tumela.
2: Letsha le ne le le teng le megogo e mehlano. Le ne le fuduwa ya beng a kena pele o ne a fola.
0: Amen.
2: Ke bua ka bakudusong wa letsatsi mmamane.
0: Mokato.
2: Ya beng a kena pele o ne a fola. Jwale ke re nkgono Madibelelo ke mme wa ka, nkgono Madibelelo a le simabaleya a fole. Jwale be ke ile ba ma

0: kene mo ne o tle ya bjwa me malelo go go thobi le yena mme wa modimo ona le mathata a hae a bophelo ke modimo o phelang modimo a moetse hantle ile ke a tlhwa kena ka mogija mogatu wa ka o teng ke mme ma mo kholokonyana le ntlo ya gobea le dilo le gobea jwalo modimo wa kgotso a moetse hantle mafithe ntase mme ma mo ipone makakane ke re ke kena le yena wa bohlano ena e wa thoa mo platform ke ngwana nneko ke modimo wa kgotso a moetse hantle hantse ha uhela batho hantse a fodisa batho ba fole ka la Jesu amen
1: amen wena mogatuwa waka
0: haleluya
1: danke
0: bomme pati ha ka ofela sentse re tsiba bana le mathata ba fole ba re le palo yena ya fokola amen
1: amen wena le gato laka
0: haleluya
1: thank you mme Ameri o maye ntumela
2: Khosome maletuka
1: Mogatuwa waka
2: Ke kopa o kopela bakudi bana ba latela mme
1: Tsela pele mme
2: Ke kopela ne mama ha o ntshaba Ya kula moye
1: Ei
2: ka baka la le fila ngwana ha e mme eo re mo bolukile maobane Wa kula o fitolo go etsa Ke kopela mme ma le sonono thamake. Le yena ke ngwaneso o tshogo ke maoto. O mane mekadiso motse motsha.
1: Amen.
2: Ebe ke a ikopela le nna mme sefuba sentshege.
1: Ao.
2: Ke ntshega haholo ka nnete. Ke ba kopela ka pesa le mena ya masome a mabedi a metse meraro. Jehova ke modisa wa ka a nkeke ka tlhoka letho. Bona ba kopelwa ke mme Mmaselumeng Makwetlane ko Timotsane.
1: Moratuwa wa ka.
2: Ke a leboha mme.
1: Ke a o leboha mme. Ke a o leboha wena moratuwa wa ka. Hlera metsotsong ya leshome le metso e mehlano mamedi re habile horeng ya borobedi o moye ntumela.
3: Dumela mme Maletuka.
1: Moratuwa wa ka.
3: Ke phela hantle moratuwa wa ka.
1: Ke phela ka mohau mme wena o phela jwang.
3: Ntse ga ba le ke tsa ba kudi bana ba latelang.
1: Mogatu.
3: Ke me ma mpolo ke ma sa sa re ta han khedi. Ke mo puno ma le ba ma sia ni tsa le sa tswati. Ke ga ma tswa tsa le sa tswati. Bana ba futa tsa ke mogadi wa bona tsa ba sia ni mona ba sa re ta han khedi.
1: Mhm.
3: Ke a le bua nne.
1: Ke a le bua mogatu wa ka sonta se hlonolo fetse.
3: Amen.
1: Thank you, mme.

0: chava dikela gona ba bang bana ba bo gona ntse ba tsama empa gona ke ntse re tsimana ke ntse re nale bophelo ka gona ke le bua modimo ba ni se re le bua di ntse se di ntse wa la itse go se se ye se ke se le bua ho ba ne o ja go o ya sa e futi hanga ke ka le tswe ya ke tla ba le lona bo se gumba lona lu isa bo tso fa di mba lona bo bo se ke tla ne ke le pete hanga ke le tswe ya ntse ke na mo ntse ke modimo re le bua ke hona ho ba ne ho ba ba le ka ra ba ba ntse ba gudu bo se ba le tshula soho mo e ne le ho se modimo o go le bona ke sa le ba le mema tirelo mabale ya a pala mantate mo eti le di mo a palole me o go nna tsula mazino to le maswa ba tso a pala ma le khaiteri ya ka mane ma tsende te pugwe se di le mo ka noa ke re modimo o ba etse antle le nna ke ite ba le bona ma go re mpa se se di pas empa ntse ke ke le bona ntate modimo ba no tsile bo tsilo ntse ke bo ke ile ho tswe be le ba tsho ke modimo a bo ke
1: amen mo ga tlo ba ke
0: go nna le go ka ma ke ne ma tsie
1: amen mo ga tlo
0: Amen.
1: Thank you, me. Mamere mo ya ndumela?
2: Tsela dimela.
1: Mogato wa wa ka hle ka tsikatsi.
2: Ke mo kwa.
1: Alala.
2: O pela ha ntata se le halalela le ntseng ke mo e.
1: Ka nnete ga masedi mpolokile ka moha wena o phela jwa me.
2: Kona sela o ka ya ga ithorisang ka ona mo ha o ne.
1: Eh ya mogato.
2: Ni na thoko go ha bosuku bo tsena bo tiba se wa Jesu se fapane sa khale ka tlhano ke di ba sa matsibiso. Tsena le ba kudi tshele ke ba bona empa ba kudi ba teng ba kula moyeng. E se nna me. Ba kudi ba hloka mosebetsi ba hloka kgotso malapeng a bona. Ba kudi ba lapileng ba sna se ba se ya. Le go bona ge ge bakudi bao ba jalo tadimang sepapane sa golgotha gobane kona mophelo ya rona e tswang teng tshepa mokaelo ka metlha o hweleletse o teng o a phela maoto a yana ka mo sepapaneng gore a dulele matsolo gage a o tloa gore a wake ka kgotso o letsang go yona o tla re re gautlhela mme o tla le phosa mo le le go yena ga lena le tshepo Ya le bona nna le tuka ke khona fa tsa ke la o khona matse go ka tsa utse ya le o ya
1: Eh hore ke na mosia
2: Thank you
1: mogato a tsho tsena Mosia wena we so qeta ho ngopotsa ke la ka ithibala bone mona le nna non la mega pelo le nna se ke itse hi letwe Ma meri mo ya dumele
3: Ho to me
1: mogato wa
3: e me matise go ga me ke di thote mona
1: eh
3: e go thata ba go di bohle nna wa ka bohle bohle ba go ya la malapeng ba go bete fatshe le ba mba se ba tsamaya le ba dipetle le ka e morena o tlolle le tso a thitse hohle mo mpi ba sabileng ba fone ka go khethulwa ke go thata le go kela la haeso ntate go pompu go mane mamemane ma malengwaneng ha matala ke re modimo a moetse gantle a phame re tsebe o daetsa mosebetsi re thie lekolo tsa molao nna ka ke a leboa ke me matisetso ga metsi mone dithuteng
1: ke a o leboga mogato ya waka kgotso mme mamedi mo ya ntumela
4: tumela mogau yalo o phela jwang
1: ka mogau lerato la kae ka ba o phela jwang
4: Mahaung wa re na mogatu wa ntse e pete ka mahau.
1: Mogatu.
4: Ke a kula tseba gao batho ga re oka re kula o feta bakudi.
1: Ee o imelwa mo feta.
4: Sele ke se utlwe ntho jalo empa e ka mahau re ntse re ba baletswe.
1: Amene lerato laka.
4: Ke behe mntse kopa o kopela nkgono matebelelo mabalea. Ema le Mohammed. Nkgono Bakamane, Mangakane, le Mamotebang.
1: Eyam.
4: Ke kopela ntate po a dinyetane melalo. Ae, mabitsana ga se fela e. Ka nnete, ka le bohle bakudi hle, ke a tseba bakudi ba bangata. babangata palo ya lentswe se re boleletse gore ge kope pholiso tsala ge be batho ba ithutang go leboga tate modimo itse re mo leboga dinthong tsotlhe yana monga bophelo bane a ke gore fa megwalo a bileng a tsebang go thusa gona re ja ge jwang ka gona re tlameya go dula ge leboga dinthong tsotlhe a ke a leboga mosia ke mme Frangelina Mpatilata ga moima
1: ga leabelentsha a sontate na leng gaula o feta ke a o leboga mme Frangelina
4: thank you moratua
1: thank you wena lerato laka kannete ga leabelentsha a sonta ga tsena oho tla utlwa ke sa tsebe na kerentle ka nnete ke ka gona wa utlwe lenaneong lena la tlhapogelwang bakudi re akaretsa bakudi re akaretsa batlhokomedi ba bakudi ke gobane ge go boima go tlhokomela motho ya kula ngwana moratu wa ka tabe eno e ja go wena mamarimo ye ntumele
5: dumela mogauhelo
1: kgotso lerato laka
5: o phela jang
1: ka mogaone ka ba wena o phela jang
5: ke phela hantle
1: moratu
5: ke kopela bakudi bana ba latelang
1: tswela pele mme
5: bakudi ba ka ke bana ba tsamaga ga seterata ga ba tsebe gore na ba lapile ba ja ga ba ese e leng ditho bakudi ba ka ke bana ka go tlhabololwa ba tshwago ba le bona ba mathateng tate ke bona ba ke ba kopelang tate ka go fetholowa ke kopela mokudi wa ka ntseng re moka gae monate a ke a fola folle le godimo
1: amen
5: ba kopelwa ke nne sedina komnti ka matedi le ka mo
1: ke a o leboga moratuwa waka

0: antle di mahlong ra ke a borobedi tsebeletsong ya hao ye o ratang hleng tumelle lena la hlaphohelwang bakudi bakeng sa letsatsi lena re lebege gutlo gona mona ke sentse ke re mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a maya o halalelang di le boloke ra fetela sekolong sa sontaga mamedi re tlabaele re kopana metsotsong ye masome a mararo ka morago ra ya borobedi se e le lenaneo la dikopo tsa sontaga o fitlhela ka nako yotlhe ga e be e tshougotso re leboga ga o ntse o mametse sealemo ya sa lesotho o tseba gobane o botlhokwa mo mamedi a re itukiseng re ditshebeletsong tsa rona tsa dikereke ka o fapana la o sa atlee go ya gopola he gore letsatsi la phomolo lona o tlolekgethe ka tlong lapeng mono nno rapele
1: ke a le dumedisa lona bana gotlhe mo o le mametseng sealemo ya seno sa lesotho le le gona teng ke a le dumedisang ka thabo e kgolo bagotsi ba ka ke gagadi magauhelong kopele lenaneo ke la sekolo sa sontaga leo sepheo sa lona e leng go tshwagisa bana ditabeng tsa bebele le gore ba tie tumelong ya bona lenaneo le na le ba sealemong sa lesotho ka sontaga se e seng le se seng ka gora ya borobedi goseng ka gona ge bagotsi ba ka atamelang le tlo utlwa gona gana la kajeno le le tshwaretse dife

lona bana ho hle mo le mametseng selema sa le sothole le hona teng tsholo ka ka mehla lena ne lena la sekolo sa Sontaha rena le baeti me baeti ba rona ke makauta makauta a emetse letsatsing lena rena le bana ba sekolo sa Makintane primary mane ha Makintane striking sa mafte me ha o jalo he ere hore le tele utlo hore ba fela ba le teng ka kwano dumedisang ba hae he ba khotsi baka a se mo he ha ba se ba dumedisitse jwalo ere ke re ka ha mosebetsi o qalwa ka thapelo ba tle ba re qalle ka thapelo ha re rapeleng he ba khotsi baka

0: le bine ha monate dulang fase he le ko mamela ke le balletse ditaba ka mona ka bebele bebele a kirele a itseba
1: e ya ba ha
0: ke le balletse ditaba ho tswa ka mane ka bebeleng fela jwa le hona tsena ke se ke tlo le kokela ke le bona ha ke a enka
1: e ya
0: ba ha jwa se ke tlo le kokela ditaba tseo ke le balletseng tsona ke dinkile fanyeding e halalelang e ngotsweng ke Luka kgaolo ya leshome le metso e mehlano temana ya leshome le motso o mong ho isa ho ya mashome a mararo a metso e mmedi mme ditaba tsena di bua ka mora ya lehlaswa kapa mora ya lahlehileng jwale ho thwe he bakgotsi ba ka monna e mong motho o ne a ena le bagaba babedi jwale ha sa na le bagaba babedi jwalo ya ba mora e monyenyane o tla ho yena o fihla re ntate ke kopa o nkabele lefa leo e leng laka jwale bakgotsi ba ka ho thwe ntate wa hae ka nnete ha ka ba hana ha ke bile a tsaya na lefa keng le a tseba gona lefa keng jwale ya ba o a mo agolela o mo fa dintho tsotlhe tseo a reng tsena tsona ke di abela ngwaneno wa ka e monyenyane a mo fa tšhelete a mo fa le tsotlhe jwale bakgotsi ba ka ho thwe ka mora matsatsinyana ya ba mora enwa a nka ntho tsa hae kaofela tsa lefuweng ke ntate wa hae le tšhelete e ngata fela ya ba wa itsamaela o ifalela motseng oo gole kwana ho thwetse a fihla mono tšhelete ena a e ja a e sebedisa hampe fela kore ntho tsena tsa hae fela di sebedisa a di keta mpho a sala a sena le hae se e le sente ra utlwana ho thwe jwale a qalella ukwa sa tsena o tla etsang a bolawa ke tlala a lapa a lapa itse ha sa lapa jwalo ya ba o ntse a tsamahewa ke motho ha a tlhoka a sena tšhelete a sa lapa o sa nagana ore mpa batle mosebetsi jwale ho thwe gona motseng o gole o ya ba motho e mong wa mothola ka nnete gae ke tlo o fa mosebetsi a re tsamaya o ye nageng o le wa losa dikolobe kolobe a ke re le a tse bana keng keng kolobe
1: fariki
0: na wena o ka disa difariki ka nnete go thwa ba tsamaya le o disa difariki jwale ga a disa difariki jwalo go thwe o na di a losa jwalo go sena le motho a mo fang dijo tsa ka di jang jwale go thwe le ditholwana tseo tsa difate tseo difariki tsena di neng di ja kapa dikolobe tsene go thwe o na di galla fela a go sena motho a mo fang tsone wa utlwa gore na o na lapa go jwang go bileng a galelang dijo tsa difariki fela o sena motho a mo fang tsona e le obane jwale e le dijo tsa difariki go thwe ka tsatsi le leng a inagana re hele bophelo bona bo ke bophelang a se bophelo le mane heso ntate o na le bahiruwa ba hae ba ja ba goga fela nna mona ke a lapa go thwe ka tsatsi le leng a inagana ke tlo tsamaya ke gokele go ntate ke lo kopa tshwarelo ya ba ka nnete ka tsatsi le leng ke a tsamaya a ba tsamaya a gutlela gae itse ga a fitlha itse ga a tlaa le mane ntate wa gae a mmona o ne a sa a sotleile apega ke re le bone batho ba a sotleileng kapa bana go tla tlhomana ba le seterateng mona a sa apege diphatlho tse tshwetlhang diphatlho tsa ntse ga e tsentle e se le malabula fela a tla le marantha a ntse a tla mona o tile batho a le jalo fela a re ke a ya go ntate ke lo kopa tshwarelo itse ntate wa gae ga mmona le nana o la moshapa ga a ka ba moshapa he o latla itse ga a fitlha a ba fitlha a mo dumedisa he a mo gakare a mo hela a mo thabetse ya ba morena wa gae o reng go ntate wa gae a re ntate ke sitetswe legodimo le wena ke kopa o mpong kuke jwalo ka mohiruwa wa gago ya ba ntate wa gae ga a mamele taba tseno ko re a sa re ntate wa gae a se ka tlhola monka e le mo ga gae a mpa tshwane le bahiruwa bane bao a ileng a re le ga bahiruwa ba ntate ba le bangata ga kana ga ba kebe ba tlhoke bogobe ba ja a re fela bonyane le ena empebe mohiruwe be ga e sa le mora wa ntateng a mpa le o dula le bahiruwa a mpa sebetsa tsebe o fumana ntho a e jang ya ba ntate wa hae ha ha mamele taba tseno tsa hae a ba bitsa bahlanga ba hae ke bona ba hiruwa bana ba hae are tlisang seaparo se setle setle se setle ba fitlha ba mo apesa ba mo tlhobodisa tsena tse tshetlha ke go ne bile le di dinta lo ba dinta le a ditseba dinta
1: ena
0: ga le ditsebe dinta ke ntho tsa mehleng ya gae taba ba mo apesa seaparo seno se setle a re lebele moruo se le le sale monwaneng ba moruosa ya re ga a qeta a baki mona moo he a re tlisa namane e nonneng letlhabe re jeng re ketekeng ya ba ba llata namane eno e nonneng ya tlhabua gwa duwan ya ba go monate o entse mokete ke le kuna ga e le mokete o monate wa go letswa go letswa go le monate go letswa itse morayane e mogolo o ne a tswa nageng itse ga ntse a e tla ka ntle a ntse a tla a utlwa go fila mato e file go na le legatanyana mone be go etsagalang ya ba o bitsa e mongwe wa batlhanka kapo basebetsi ba ntate wa gae a re go etsagalang mo lapeng ga e ka e file ke moketetse go etsagala ya ba mo tlhalosetsa ba gae ngwane no o teng jwale ntate wa gae o mo etseditse mokete geleke a galefa eno e mogolo a re gele ntate o etsetsa ngwane wa gae mokete nna se nketsetse moketeng pa e sale ntse ke mo tlhompha ke mamela ditelo tsa gae ya ba ntate wa gae o ya go ena o fitlha a raye ka tlong a kene ka mono ka moketeng le ena a tlo keteka ya ba o a gana re ntate ko o sebeleditse dilemo tse ngata-ngata ke soka ba ke o fosetsa ke mamela melao ya gago empa ga o se o ntlhabele le ga e se e le potsanyane fela eno mora gago a ileng a senya tšhelete a tsamaya o se o mo etsetsa mokete ya ba ke mona moo he ntate wa gae a rae ngwanaka ngwane na wene o ne a latlheile jwale o fumane ke leboa modimo ga e le mona a gotlile ya ba eno a mogolotho a ba ngala a ba gana gore a kene ka mono e be o lo keteka le ena a kwatile gorena gobaneng go ketekelwa eo ya sentseng ditšhelete nna e le gale ntse ke mamela nako e kao fela empa ke sa kaka fa etsetswa mokete jale taba tsena tsa rona ke kopa ge dikgaotse mona le utlwile gantle ga ke re jale ga re le mothating ona ga re bineng he re reng ga re tshwaraneng.

0: le bine ha monate dula mfatshe he ke go le botsa dipotso ke batla ho bona hore na le mametse na tswa le palo ene re le e ya letsatsi lena e re bontsha hore mo rena mokimo wa re tshwarela ha re ntse diphoso ha tsotelle rona o ntse phoso e ka a ke le utswetsa na dipene kana go nngwe e mong ha tle le pene ha iqala e wela fatshe o se e khwaela jwale ntate modimo o leka go bontsha gore ha le ha re ntse diphoso kapa motho e le ana le e le lefou go na le batho gambe le lefou ko re a utswane ha a sa sa gate o go bontsha gore motho a se ka kgathala maatla le ha e ba o tlile go sa utswa ha ana re a ha ona taba se ke utswa ke tlwaetse go utswa dipene nna ke bojalo ba ka ha ona ntho e nka banka e etsa ha fela o itjwetsa fela gore ga ke sa tla utswa ntate modimo o tlo o tshwarela ga utlwana gobane go utswetsanang ke sebe se bolayang ga se gantle gore batho ba utswe jale ga o na le ntho e nngwe e phoso o nang le yone o se ka ga ga o sana taba ka nnete nna ke a utswa ke lesobu ga o na taba ke tla sala ke lebalo lofiale a sentse ke le mogolo ntse ke tlo utswa ga o tswe jalo go na le nako o tshwanetse go utswetse gore ga ba ne ntse ke utswa dipene tsa bana ba bangwe ga ke sa tla di utswa ke re itswetse ka pelong gore ntate modimo o mo boetse gore ga ke sa tla utswa o tseba gore o tlo o tshwarela jalo ka ntateng ga ke re jale e re ga re le mothating ona he re tle dipotsong potso ya pele e re monna e mong o ne a ena lebaka ba baka e kgwamisa letsoo se ka ba wa bua o hweletsa kapa motho a nang le karabo ba sa phamisa fela ga a ga ba tepela ka mona go tho na na lebaka ba baka to kwana o siwaka o tsamaye ka pelenyana o ke a bote lebiso la gago ma
1: ke Thabile Noi
0: bua gagolo hweletsa uka
1: ke re Thabile Noi o nna e na lebaka ba ba babedi
0: o na e na lebaka ba babedi o nepile mo peleng o nepile fela yo o ne a tshwile ke nthwena a qeteletse ba baga wa ke tsena o tshwileng ya bobedi go thwe ke morago fe ya ileng a kopa lefa la gae ke morago fe ya ileng a kopa lefa la gae ausi a tamela pela ka mona o kale pele ka o bolela lebitso la gago na o mang hweletse mogotsana
1: lebitso la ka ke Semo motsi
0: ba go le se
1: lebitso la ka ke se morala kopa lefa ke ya mmenya
0: o nepile
2: bana bana ba botlhale bana potso ya bogagwe e re ntatae o ile a mofa kapa o ile a gana go mofa lefa
0: ke batla bothe a se o bue to o tsamaye ka pelenyana monna o gatoe o gatoe o gatoe o tle mona o bolele bitso la gago
3: lebitso la ka ke Kabelo o ile wa a mofa
0: o ile a mofa o nepile
2: pile o re o ile a mofa potso ya bona e re mora e monyenyane o ile a etsa jwang ka mora gore a fuwe lefa
0: o ile a etsa jwang ha qeta o fuwa lefa le o ile a etsa jwang a se ka mphoqa ka mokgone ke bona le botlhale ka teng o la etsa jwang ko kwa ntse ke bona o se baka gapo o no phamisise o re ke motlwele tlo a buti o tsamaye ka pelenyana o la etsa jang ga keta o fiwa tšhelete o ile a etsang
1: bitso la ka ke Tshepiso Matšhega o ile a tsamaya
0: o ile a tsamaya o nepile o ile a tsamaya o ile a tsamaya ba o falela motseng o gole kwa nage a nkile ditšhelete tsa gae tse ngata le ntho tsotlhe tseo a di abetsweng
2: potso ya botlhano e re ha se alapa mo afaletseng mora e monyane o ile a etsa jwang ha sa utlwa gore hei
0: tlale ena jale e mo bolaile ke batla so bue ausi
3: lebitso la ka ke Kamohelo Mafate o ile a kgutlela habo
0: fela pele a kgutlela habo gana o la etsa jwang o la alosang keao kopiletsa jwale o la etsa jwang pele a kgutlela habo o la etsa jwang
3: o ile gwa tho alo alo sa dikolobe
2: o la fumana mosebetsi wa alo sa dikolobe a kere mo pele engwe re ke a botshelela ha fitla ha entate wa hai o ile a etsa jwang ha fitla ha entate wa hai o ile a etsa jwang na o la nka thutu a fitla mo shapa ka bola mo tebele ha na o la etsa jwang ka mantswe a hao fela o hlalose gona mogae o e monyenyane ha fitla hai o ile a etsa jwang ntate wa hai o la etsa jwang a buti o bue fela ka mantswe a gago gona go ile go etsagalang ga a fitlha o go kotekotela ga nyenyana
1: fela
2: ga ka lenyaa ao le monna
1: lebitso la ke tlhonano mafatlha o ile a mo amogela o ile a mo amogela ga
2: o ne pile a kere opelele mongato a boela pele o la mo amoela ka oetsa jang ke maakare a ka mo thusa lokwa o la bue ga o na daba tlo ga a sa mo ametse go ile go a e tsalang
3: letso ya ka ke ditla mojake o ile a mo etsetsa mokete
2: o ile a mo etsetsa mokete a kere o ne pileng mo opeleng he a fitlhile jalo o ile a mo amogela a mo etsetsa mokete jwale go the mora e mogolo yena o ile a etsa jwang ga a tlhokomela gore ntate wa bona o etseditse mora e monyenyane mokete o ile a etsa jwang o la etsa jwang ke opela ka mo o bolele bitso la gago
1: lebitso la ka ke Musa Mojela o ile a ngala a tsamaye
2: o ne pile ena ke ba kena ka mono ka moketeng o na kwatile a kege a re na gobaneng ene e sale a ntse a mamela melao ya ntate wa gae ga a se o motlhabele le ga e le potsanyana fela eno ala a itsamaela a ja tšhelete ya gae ka botlhaswa ke enwa o mo etsetsa mokete potso ya go qetela yona e reng ntate wa bona o ile a araba mora e mogolo jwang ka mantswe a gago fela ka kutlwisiso ya gago ga ke batle le go phete mantswe ke a bule tlo o bolele letso la gago ka mantswe a gago fela manye
3: lebitso la ka ke mmamokete bee o ile a ralo kena ka tlhonlena lo ithai
2: o la gobaneng a mo etseditse mokete wa monyanyana
1: lebitso la ka ke gotshegae o la gona gobaneng ga etseditse morae monyane mokete
2: ee o la re ntate wa gae o la re koobane o mo etseditse gobaneng
1: ke gobane ga ne a tshwere ke tlala gagolo
2: ke maanang le karabo kapo ke ke lebetse karabo ke bone ka one o phamisitse tlo tlo go thusa botlo ga ke re kere ke batla le utlwisitse potsene ntate wa moraelo e mogolo morae o mogolo a ke gona sa batle go kena ka tlong a sa batle a kwatile gona gobane ntate wa gae etseditse morae o gae e monyenyane mokete jale ntate wa gae o la gobaneng a etseditse eo ya monyenyane a sa

0: A mari mo yeng dumela.
1: O tse mo rena Jesu.
0: Magatuwa.
1: Mo rena Jesu o itse mo wa re di jale ba ga ba futeng ga di tsola ka. Le nna ke teng bona. Le zati nena la phumole bo batho ba yang kerekeng. Ke re ba gudbo se mo mo tsere le bona te malapeng. Ha re ntse re bo di re ne re be di tsaba tsa bona mo rena Jesu wa ne wa go tswa wa mamela. O itse la sela ntse se o nna ba ne ke a le sokomela. Ke ka le la tsangi ka jela ke tsaba le lona o tsa pere tsong tsa le fase. Jale ke ya le nkhuruma tiwello. Ntate moeti, ntate pukuzwe, mme maswawa tsong khono masula. Le ba se bo se ba kulang mon mon teng go kopana te mo di mo teng ga ga gone ke a le bo ke nkhono maleloko.
0: Ya o le bo ha mogatu wa ka nkhono maleloko.

Mamedi a hantle o di mahlo ho hora ke ya borobo ntumelle ke re ntse hle ka jeno sonta hense na sala le shumele motso mong go di nyena ya mphalane wena mogatwe wa ka selemo sona ke sa diketetse pedi mashuma mabedi le metso e tsheletse mo e bankile ka khibela hle ya ba ke o hata toro a ko nkinele matso ho metsing o tsebe hore kgopjwa e le maoto mane athe mo e bangrentse hantle ding ge isa matla pokothoriso ho ya ka letse mmago mamedi ke o rata haholo bitso la ka ke maletu ka taunyana wa mahau helwa hle e ba le bomamedi bo monate mananeong ohle a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho kgotso pula nala tšhaba sathesele.

sale le botsheng baka ke beile tshepo ya ka go wena Jehova e sale le popelong ya mme ke itshetlaile ka wena ke wena ya ntshitseng maleng a gae o tla nne o roriswa ke nna ka mehla go ba bangata ke ka motlholo empa wena o setshabelo sa ka se maatla molomo wa ka o tletse dithoko tsa gago ke ntse ko rorisa ka matsatsi otlhe re sa masalo so twa kudumedise hle gotlhe gotlhe mo lengwana teng kudumedise jwalo ka lebitso le letle lebitso le boloka lebitso le lopolang lebitso le pholosa lebitso le lwanelang le lebitso la morena wa rona Jesu Kriste dumela ke mo lebe jwalo ena maletuka precious taunyane mo sia e mo tleke tshuka mehla bona mamero sa masalo so twa tle ke re eno a usi ke antse ho yena mwana batho ha mo tle ditshobotsi fela pelo ya jeha le lwana o tlo amane go reng ya bohlanotheletse kwa go reng ya borobong ga tswela pele le tsona mogole mo tlo amane go reng ya borobong tletse mane go reng ya le shumele metso mmile ya santsa o dumedisa hle o seng ona bile a hwehla ka letsogo le mofutso le tsone tletse le rata ke nqosa ke Debra ke Josephine ke mogole wa mantsukunyana wa katale sefere ba gola ba kiti mama bitle ke tshuka mehla wena mamela sa masalo sotho ke ga thotsala sa mogwele ha se je mogoko se ja dipologwe ka gona e fa mba khwele dipolokwe go bana ha ba ata ba tla le bolaya bona nyana ka mane ka dihlabentsa ma chacha na sa reta hanqosa ha ke bu ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke magana ma house 66 nqosa mgana ka hatsa ma le mo ka ma handle le mgana thaba mgana di hlaba e motlame kona ke bua ka manhle a isena mgana kgwa ba ne theko ke ngwana nyana wa mme ya bo sehlana bu imametseng dumela sonta ha ke se sehle wena mamelo sa masala so tle sonta sentsoeng ke morena e ka gona re thabeng re nyaka leng ho letsatsi lena go bane ruri ke ka mahawa ha e hore e be nna le wena re ntse re phela ha se ba ne re le balukileng

kwa bua mantjana a reng ya nkalosang ntekane tiso nya hae ke a phela ka mosale ka bogabane morena Jesu o ntse a nhlokomela ruri morena wa rona a se modimo ya fetwang a se modimo ya fetolwang le ke maemo o dutse tironeng ya hae halalela le bitso la hae ke kgosi ke qhoboshiana ya rona majo sa jo sa ke majo sa nkuele wena mmamedi wa selma sa lesotho ke majo sa nana ke tloba le wena mme o tloba mana gore nge re bo tlhele semane gore nge le shomele metso medi ka nna le mona a thele nana la the spiritual journey le to la semo ya mona ke tshuka metla ke gegela olwa ke moya re buswa ke moya ge tsama ka le qhubula moya a re endi ke re ke enhle ba gatuwa ba ka ba batle ke a tseba hona le ba sentse ba mmametse ba ntse ba itukisetsa jwalo go ya dikerekeng tsa bona ka go fapana a nnete le ba neng ba kula ruri a e ka nnete ke a dumela ebile ke godiseile gore le fodile ka mane ka go tlhapoelwang bakudi wena mamedo sa masalo sothotlhe go ne go bua ka ba le pera ha re tlaleng ka matla re shebana kometso ya rona ya majwalo go ile shumela metso medi hantla go ra ya brobo re file mokokoto re fika mane metso tsenye mashume a mararo hantla ka maga go ra ya brobo bona mamedi wa sa masalo so thotlhego so kena jwalo mo gatlhelong wa re sireletse

moeti wa rona hle wa letsatsi lena simuruti mahlompho mokoso o tla kamane ka kirekeng ya Cloud of Revival moeti lipileng ba mo profeta poloko moroke le mme madumelo moroke ntate modimo hle a nketsetse lona hantle sama jo allo go tloa mo nometsotso ke mashuma mararo ka morago ra ya promoteletse mane go reng ya le shume ke bona mo mme mahlompho a tla re sia gona teng ka fitla mo go reng ya le shume teletse mane metsotso ke mashuma mararo ka morago ra ya le shume ka tla be re tsama jo allo ka mino wa rona wa thoriso re tla be re gogisa ntate modimo ka fitla mo nometsotso ke mashuma mararo ka morago ra ya le shume teletse mane go reng ya le shume metso mo amero sa masalo so tlhe le tabe ke kena magahlelong wa khumamelo a tsara fika mono go reng ya le shumele motho mo bona mabero sa masalo so tlhe a tabe ke kena jalo le ntsweni la ntate modimo ke tota ma jalo ha monate le prophet le king makafane go tsaka mane ka sebake sa mazino ho bona mabero sa masalo so tlhe tsa male rona go tloa mono go reng ya le shumele motho mo tletse mane metsotsong e mashume a mararo ka mora hora ya le shumele motho mo go reng ya le shumele metso e medi nna le wena ge tla be re a rohana

nan tate ke ka lebaka la boiketsiso kapa ke ka lebaka la bohlaswana jwale e ne ke fihlelwa ke lengolo lena le reng bon tata bana ba jile morara o butila empa hotel lang ke meno a bana jwale e be ke ribe moya o halalalang wa senolela o re ho na le dintho tsetsetseng baholoholong ba rona ho na le dintho tsetsetseng malokong a rona gobane ha o bala lengolo lena o le bala o le batlisisa e be ho tla ho nna lengolo le leng le buang ka gore Aosdebra ho thwe bajuda nakong eo ba neng ba batlana le Jesu nakong eo ba mo tlhagisang ho thwe ba re ga re ka thola monnenwa taba ya rona fela kore re betšha ka bana ba rona ba sokang ba hlaga banna bana basadi bana ba ne ba batla ngwana Jesu empa ba neelana ka ngwana a sokang a tswalwa gore a jele nthwena eo ba etsang jwale ya ba ho tla ho nna ke re letsatsing la ka jano re tsamaya ka ga dintwa tse fetileng bommarona tse fetileng bontata rona polalo ile a tswa ka ro dintwa tseo ba neng ba dilwana gore bana bao batlang go ba tswala ba tlo mathakara maemo a itseng empa jale bibele ena ga ntse ke bala ke theosa ka yona Jeremiah o sa bua mantswe ke yana 31:29 ore empa mehleng ena e molemong o tla jela sebe sa gae ore mehleng ena e molemong ya itšheletse morara go lokela gore o thelele meno a gae moye o halalela momamedi wa ka tse ding tsa dintho tseo re fetang ka gara tsona dintho tse ding tse o bonang lelapa lena le feta ka gara tsona ke obane go na le polelo ileng ya tswa gore molokong ngwana go na le ngwana yeo e tla lokela gore be setlabelo ka nako ngwe re ya tsamaya re ya dingakeng tsa rona re ya dialetereng tsa rona e le obane re ile o kopa thuso e le o botswa potso rona setlabelo se seng le se seng se o tla sietsa o tla se latela e be wa dumela ka lebaka la tsietsi o matlhankara yona kathe ga o tsebe go go na le ntho o tla lokela o neelana ka yona ga morao ye o e ratang ande ye o e ratang ka nako ngwe ka lokela gore e be ngwana ga wa matsimolo ye o e ratang ka nako ngwe ka lokela gore e be barwetsaneng ba lelapa leo go lokela gore o be le banana ba sa dule manyalong e be go lokela gore go be le bahlankana ba dulang ba taue fela gobane potso ebile teng gore na o tla latela taelo e nngwe le nngwe na tswale o seng gona momamedi wa ka ke rata fela gore go wena wa mmona ngwana o tswile taolong wa bona dintho tsa gago di gana o kopana but ga o so sheba maemo o fetang ka rona ga o so sheba o batla histori ya lelapa leno o bona ka bothata bo o lokelang gore bolokiso o seng go ke bofe gobane tafita bua mantswe ke yana bukeng ya mopesalema chapter 11 o re ga metheo e fosetse ya lokileng e ka gona a bona gore na o lokisa jwang ge kene ka ga go dintwa tse dingwe tse e leng gore ke tsa gale ke tsa mehleng ya gale ba di lokela mosadi di lokela morwetsana di lokela setlogolo se ka reng ke a bona lelapa lena le rwagakue empa nna ke tseba Jesu ya itseng ga le ka tla go nna lona botlhe ba kgathetseng ba ingwetswege ke tla tla go le imolola go le jarolola gobane wa pheta gape yena Jesu ka sebele o re tseo re ditlamang lefatsheng le legodimo di a tlangwa e leng gore o seng gona re tlile radio lesotho go tlalela go modimo ge modimo tse ding ebile di lekane tseo batswadi ba neng ba di tseba tse ding ke tseo ba neng ba sa di tsebe empa ntate o seng gona ntate di a letara tse jola tse tshwareng maphelo ga di ke di a tlatse ka lebitso la Jesu momamedi wa ka bebelege ya ba Joshua o ntsha polelo ka letsatsi le leng a re ke a bua ke a tlapanya ke re motho ya wa tla tsosa marako a Najeriko ke batla gore ke le tsebise gore ngwana gae motona e mogolo o tla roagakeya ke batla go le jwetsa gore dipolelo tse ding di ntshiwe yes ga di matheringaka yes re a ya baprofete re bolelelwa gona le gona empa go na le polelo ngwe lokelang gore e lokiswe e be go gotlela modimo re re modimo o itse o tla roaka ba re roaka o tla hlonolofatsa ba re hlonolofatsa ntate re ke ene tlasa segale sena jale modimo o lokisa ditshepe tsena tse jereng umbrella jwa gore e tsebo gore e re gorumetse baratuwa ba ka bophelo bo semoya

na ke le modimo le qeba ke a le hlaisa o re le qeba ke a le hlaisa ke be ke fodise ebile tafita o ntse a tshwa gore modimo o re kgalefo ya gae ke a motsotso gobane mogau wa gae o jere bophelo empane ntho re lokela gore re tseba gore la re ka robala re lile empa e ba o senya ka lo ese e le teng jalo o seng gona ke batla motho a tla ka qala inagane o tloko botse modimo o rentate ee go na le dibaka tseo ke mathileng keng ke batla thuso ee modimo wa ka go na le moo kileng ka kopana le batho ke ga ke ja monate empa letsatsing la ka jano ga ke tsebena na ledi ya ka na e le a fifalane ga ke tsebena lelapa la ka le ile la senyane e ba modimo yena ka serele ka ga leitlho la gae ga le o tsele ka ga yena ga a robale e ba o tlisa tharololo o seng go na re tlile go tla re modimo go na le tse gore di pataleletseng empantate ge kopa ona madi a gago ga ileng a tsholo wa sefapanong golgotha go ka re nna molela go ka re nna molela go ka re nna molela baratiwa ba ka watsho gana bokeng ya Isaia modimo ore metlheng eo o re ke tla roba dijoko o re ke tla roba dijoko o re ke tla tlosa boima bo beuwe magetleng a lone o re ke tla roba dijoko tsa Syria e leng gore monana moratiwa wa ka ke batla go jwetsa gore ga o mamela lengwalo lena gantle o re boima bo beuwang godima magetle a lona e leng gore batho bana ba fasitsweng ka joko ke batho ba jelang melato e seng ya bona batho o seng gona o modimo re serele teng tato wa rona re serele teng jalo ka o tshepisitse gore metlheng eo ke yona metlha ka jano jehova ntata itlotlisa o iponagatse go tla roba joko o tlosa boima bo o re bojereng ge le moloko o motšha o seng gona ke nako gore ge tlotla gage ntate o itsetse gore di tlamang lefatsheng le le godimong di a tlama tseo re di lokolla le le godimong di a lokollwa jale ga ke tlotla ke qetela ditaba tsaka taba e teng eo ke batlang go ijwetsa momamedi modimo wa rona wa tshepagala modimo wa rona a keke a o latlha a keke a o tlwelela ke itse Jeremia 31 verse 29 o re motlhang oo ke batla re iketsise e ne re re letsatsing lena sontaeng sena modimo o re ga ba sa tla tlhola ba re bontate bana ba jele morara o bodila mme meno a bana a file a thelela empa e mo le e mongwe o tla swela bogopo ba gae e mo le e mongwe a jeleng bodila ke ena yo meno a gae a tla thelela ke batla fela o seng gona go tlo dumelelana mo mamadi wa radio lesotho gore ee modimo e tentho mathanka ro madi a rona o tlwa bagologolo but modimo re gauhele re rekologele ntate re gauhele roba dijoko re lokolle modimo a ka tlotla ntsha bo josepha ba ka roba ntho ya gako ka gare o malapa ga e bobebe ntho ena empane mmina se fela gore le ga e kankimela o tla o dumela o ntlatse le o sitong gaka jalo o seng gona mo mamedi wa ka ga e ka tlo dumelelana le wena gana gedueng e kgolo ena ya ba wa sheba ya ba o hetla mogao go na le modimo o thusa yeo e tla re ga gare joo le felle mo re tsamayang teng go latlhea ba bangata ke na le bonnete ba gore monna a neng a bina se fela seo o ne a tsamaya ke reke kapa e ne le monegele batho na bona gore ke a tsamaya empa ga ke bone tsela empa o sage jale ka bona sediba se maphodi sediba sa monate sediba sa phedisa go seng gona ka re ntate modimo a ka tlore utlwa re kopane ga mmogo ya ba lerako ya ba sediba ya ba searunya ka ra bothata gobane tshepiso ya o a etsa bokeng ya sakaria o re wana swara babele thaba yana ye o e bonang ga se thaba ke le gotatanyana fela jale o seng gona re tlo tlhoka maatla a banna a basadi a barwetsana a batlankana a bana ba kare modimo ga babeo re be dinatla tse tlatla di dia di aletara tsena e be modimo o fa maatla gobane ntw ena ga e bobebe ntw ya moya sentwa fela empa e re ba dikgoka ba ya e kena go seng gona modimo wa rona modimo wa rona tshepiso ya gago ke ya gore meno wa rona ga ke ke ya tlotse a thelela ntate tshepiso ya gago ke ya gore ga fela re ka latlha wena o le modimo go na le ntho e ntšha o tla etsa tshepiso ya gago seng gona modimo ke e re ntate ga re ka gutlelana le wena

Rialaça. Rialaça. Rialaça.

Jesus. Baratu ba ka ke rata fela hore re le bo ntate Modimo ha re kwala ka lenaneo lena. Modimo wa rona re a leboha ka lebitso la Jesu. Ntate wa rona re a leboha moya o halalelang hobane tshepiso ya hao ke ya hore mehleng eo o roba dijoko boima bo a tloswa ntate, mehleng eo bana ba keke ba hlotse ba thellwa ke meno hobane jwale Modimo e mong le mong o tla jela tsa hae. Modimo wa rona boloka momamedi, boloka Medebra, boloka seyalemoya sena, Basotho bohle ba mametseng ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareta. Morena re a leboha ha o be jwalo. Amene, amene. Baratuwa ba ka, ke moruti wa lona Moruti Mahlompho Mokotso ho hlaha Cloud of Revival dithabaneng ha Motshweneng. Ha o rata go ka bua le nna, nomoro ya ka ke 590 50 134, ya 66 63 30 45 22. Mme Mahlompho Mokotso, Jesu a bokwe. Amen.

mamiri sa masala so tsane tso tswa rona e ma jwalo ho e robong fela hantle re furaletse hora ena ya le shume mole ba jwalo ena moruti mahlompho mokotso go hlakamane ka Cloud of Revival wana mamiri sa masala so tsa u bile le rona o tlo amane metsotsong e ma shume a mararo ka mora hora ya robong go tleletse kwa no horeng ya le shume

se du machena wena mamela sa masalo so thotlhe o no tseba o re rebere kene na konyane ya thoriso mo re buang ka yena mo re paka matla a hae wena mamela sa masalo so thotlhe tlotlo a jwalo re nyena bro bo tlhaletse mane metsotso ke mashume a mararo ka mara gora ya le shume ke ntse re tsama ha mona te ka tsona dipina tsa thoriso ke tla ra re fitla mane metsotso ke mashume a mararo ka mara gora ya le shume ke tla bege kena jwalo na go nyane ya khumamelo mo tenhle bona mamelo sa masala so go tlotla go khumamela ntate modimo ha ke tsebe hle empa ho dutse mo yeng waka gore letsatsi lena ke ke re tlo khumamelang ha mmoho ke ke re tlo kena moyeng ha mmoho ba hlelwe wena o batla ho kena e ba o tlororisa o tlo khumamela ntate modimo ka metsotso fela e ka banye mehlano bona mamera sa masalo so tlo tla bo so kena metsotso nyene o mashume mara ro ka mara ho ra ya le shume e ba jona ke tlo tla re khumamela ntate modimo ha mmoho o tla bo kena jwalo no morong ya mahala 2231 6429 le plus 2665 5993 ke no no mo ga mahala o tla ngwe kena ho yona

0: Ma mme re sa ma sa le sotho tle mbono khumamelo se tsa ma fela tla tla se hloho se re alota a qeta ho tsamaya ya ba modimo wa bua ona le dintho tse lokelang ho tsamaya pele hore modimo wa bua ona le mofuta wa batho o lokelang ho tloa hore modimo wa bua ke re tlotla ka tsamaya ka ona mantsu ano ka ha re khumamelo ya rona bona ma mme re sa ma sa le sotho tle ke tlo di manketsetse wena hantle ke di dumela
1: wa tsamme
0: khotso ntate
1: ke bishop Francis Ngiyane Mogone botebo temo na chaba
0: bishop khotso
1: ke dumela shangane se le nna ke di khuma mele mo rena Jesu ke o pule mo tsale tsa dilane le o yanga re salam mona le khuma mele ga pele ke se la kena mo le go
0: bish re tlotla re kena mono ka metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya le shume
1: o ita ka kana ka mashume a mararo
0: e ntate
1: o thank you ke le bo
0: thank you mweta pele wa ka thank you mongaka thank you thank you thank you what the good bole ta fite tunas Hallelujah. Jesus.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.

0: ya re halota a tsamaile ya ba ke hona modimo a buang
1: hallelujah
0: tlo kena ka re o khumamelo ka ona mantsu ona ao wena mamedi wa salama sa le sothohle popola ke itse letsatsi lena na le wena re ka kopanela thapelo yena ha mmoho ha hora ya le shume e fitile ka metsotso e mashume a mararo

uyasithula singengaya eLimpopo ngezobesho omunye umhlabeleni kodwa abafethi nizozwa nani ukuthi kukhuluma uZulu ngiyabona uzo understand tshela umakhelana ukuthi bamba isilbert ubophe uyibophe kahle ngoba manje siyagibela sigibela uN1 uJesu uthi lo mhlabeleni